0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Wells Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victory Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Anya ti dag dati ng tagsaksakit ti magimo bago ka na cleansing anya ti randa mo tagsaksakit ti magimo
7: nang ubi ti kwado katoy saksakit ti pagpagkit katoy pakidni tapos katoy ruso
6: ruso
7: oi na ti buna ka gastric acid ti ospital
6: ti ospital oi anya ti ospital na nagtik tayo
7: na admit di lamot
6: manungal daw
7: 7 days
6: 7 days tapos nagpunta ka dito sa clinic sa Mayonic anya tata anya ti na ano ba yung nararamdaman mo ngayon?
7: Mayatid.
6: Mayatid. Awa na ti tagsakit ti rin. Sikit mo.
7: Awanin
6: ko. Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
7: Pwindo.
6: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
7: Pwindo.
6: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
7: Atado.
6: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo na pati liver na?
7: Pwindo.
6: Ado pa yung?
7: Masit lang to.
6: Masit lang. Tagasin mo, taga Lamot?
7: Taga Lamot.
6: Lamot ti Fogona?
7: Pwindo.
6: Ano ti kumplito mga ramol, Bert?
7: Bert, galang yung napawin.
6: Meron mga pangit. So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ito ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
7: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa na ikiman na tipi-tipi-tipi pakaagasa.
6: Like pintas, awan ti operasyon.
7: O yun.
6: Naitakin mo ti matungo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat ti Apo Diyos.
7: Salamat ti Apo at tatatong na instrumento ng nangagas kanya yung kuat na ti sa bubami.
8: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun, 10 years na akong nanini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinadatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500, bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Salim, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

magandang morning po sa ating lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, DJ Barry. Hello po sa ating lahat. Good morning again. 9 OA. Paka OA. Feeling ko na magna-9 na. Feeling ko, bilis-bilis kasi ng oras sa umaga. 8:43 na po ang ating oras. So po, today is Monday again. Today is August 31. Katapusan po ng ating buwan. Bukas ay Bermans na. Ready na ba ang lahat? Biruin mo yun, ano? Magkabilis ang araw. Pero sana ngayong pagpasok po ng Bermans, humupa na rin po ang tubig sa lahat po ng binabaha po dyan sa mga kaibigan, kapatid, relatives po natin dyan. Yan po sa may NCR, Pangasinan, Pampanga, Longa po. Ayan, sana bumaha. Sana humupa na ang baha. Bad. Dito po sana sa atin, wag naman. Wag, tama na yung mga nakaraang pagbaha naman. Buti nga na sa solusyonan. Tingin ko nung nakaraang, nakanakaraang buwan, I think that was June or... something like that. Yung sunod-sunod po ang pag-ulan po sa atin dito. I think that June or July, mga ganun. And sobrang sunod-sunod. And maganda dahil hindi na po bumabaha sa palengke. Hindi na bumabaha sa highway. Kasi before, bumabaha talaga. Kahit na isang araw lang na malakas ang ulan, umaapaw na ang tubig, pumupunta na dyan sa may national highway natin. City Road, National Highway, tama. National Highway natin. So, buti ngayon, noong nakaraang buwan, kahit nga po araw-araw na umuulan, hindi naman ho. That's a good sign for something na, you know, may nangyayari and may nagbabago. I think, sana naman tuloy-tuloy. And still, ano, wag sanang ano lang to, wag sanang palabas. Wag sanang ano yan. Prant, ha? Wag ganon. Wag yung patikimin lang yung mga tao. Sana naman po kung meron tayong kapangyarihan, syempre, maging concerned po tayo sa ating nasasakupan because it's your duty to do that sa inyong community because yan po yung inote ninyo, yan po yung pinangako ninyo, yan yung nilagdaan po ninyong responsibility bago nyo po pasukin yung ganyang klase ng posisyon o bagay-bagay sa inyong ginawa sa buhay. Hindi kasi pwedeng trip lang natin na umupo tayo sa isang posisyon o tumakbo sa isang posisyon na hindi naman talaga tayo taus-puso na magsisilbi po sa mga tao. Oh, don't do that. Huwag ganon. Sana pagka nasa tawag dito, sa trabaho po natin, gawin naman po natin ng tama. Gawin natin ng maayos. Sobrang dami na po kasing nasira ng mga tawag dito, mga gamit, mga mahalagang bagay na, alam niyo, nasayang lang because of baha. Alam naman po natin na ang issue po talaga natin dito ay hindi naman po talaga yung mga natural disaster na yan. Ang issue po natin, yung mga gumagawa po ng mga project na hindi naman nila tinutuloy. Wag ganon. Alam nyo, I remember something. Meron kasing ako nakita na isang project. Ito po yung kung familiar kayo, ano? Diba may mga nakatarpaulin, may mga budget na mga nakalagay, nakapost pa nga yan. Tinatayo nila sa paglalagay nila ng project. Alam nyo, yung nakalagay siya sa may parang... hindi naman yung 2x2, ano ba yun? Yung basta kahoy, tapos nakalagay doon yung tarpaulin, nakaprint doon, medyo malaki siya. Tapos, siguro mga 4x8 ang size noon. Tapos, nandun yung budget, nandun lahat, yung gagawin. Pero alam nyo, hindi pala aabot, hindi rin matatapos. Bakit ganun? I will not mention na kung saang lugar to, kung sinong may project, at kung anong klaseng project. At still, sana naman ho, wag naman gano'n, no? Kasi paasa kayo, eh. Alam mo, paasa kayo sa tao, eh. Nilagay-lagay nyo ng poster, tapos hindi nyo itutuloy. O, ang masama, hindi aabot kung saan nyo panilagay yung poster.
Parang ano lang, joke time. Huwag naman ganun. Sana maging concern kayo. Hirap kasi kapag pumasok ka sa ganyan, ano, pumasok ka sa pagiging publicer. Gusto mo mag-public service. Kaya lang, yung puso mo hindi naman pang public. Oo, siguro huwag ka na lang dyan. Ganun, no? Ma-exit ka na lang. Ito po yung mga opinion ko lang, ha. Huwag niyo ako masyadong sharing lang. Okay, ayun lang. Naalala ko kasi ang dami ko nakikita eh. Sobrang daming nakakaano, alam niyo yun, nakakaano po sa pakiramdam na sobrang laki ng pwedeng mangyari sana na hindi rin dapat nangyari ang mga yan o na-prevent natin yung ganyan kalala na sitwasyon, diba? Tapos, yung mga gumamit lang ng ating budget, eh, parang, alam nyo yun, parang walang pake. Diba? Parang walang pake siya nangyayari. Bakit ganon? Huwag kayong ganon. That's bad. Eh, ngayon pa nga, darating po ang BSK o ba, tawag dito, election po natin, pang barangay. Ano na ba? Ano na nangyayari dyan? Hindi ko hindi ma-approve. Kundi yung tutuloy ito, matutuloy daw yung 5-year term ng mga, abon ko, mga nakaupo or yung kasalukuyan. Alam nyo, minsan, nakakaano na rin kasi manood ng mga ganyan. Parang, minsan kasi parang ano eh, anong tawag dito, minsan 50-50 na rin yung opinion mo din. Hindi mo nga alam kung tama pa bang ituloy o hindi na eh. Kasi nga po yung budget. Budget talagang ilalaan kasi tuwing election naman talaga, government naman kasi talaga ang gagastos. Alangan naman, diba? Still, sana naman kung hindi matutuloy, yung mga nakaupo, pagbutihin po natin ang mabuting mabuti. Ang ating trabaho. Kung matutuloy naman yung mga tatakbo, siguro yung tatakbo kayo dahil gusto nyo pong maglingkod. Hindi dahil gusto nyo lang. Hindi dahil gusto nyo lang para sa sarili nyo. Huwag ganon. Okay. Magbe-bare months na. Sana maging mapagbigay naman tayo. Bigay natin yung karapat-dapat sa tao. Okay, minsan nga, minsan di mo naman kailangang maging tawag dito. Pumasok sa mga ganyang trabaho para ipakita mo na concern ka. Alam mo, may kakayahan ka naman, pwede mo naman gawin yan. Depende ka na kung paano mo gagawin. Pero still, thank you po sa mga tumutulong, kahit hindi sila nagtatrabaho sa gobyerno, hindi sila politiko, may mga good Samaritan tayo dyan. Thank you so much po, pagpalain pa kayo. Kasi may mga kakilala ako na tumutulong sila. Hindi na nila gusto pang ipa-mention yung kanilang mga pangalan and more blessings to come. Mag-multiply yan. Don't worry. Ayan again, sa mga kababayan naman po natin na apektado po ng ating kalamidad. Ayan. I hope maging okay po tayo bago pumasok ang Pasko. Of course. Bago natin i-celebrate ng ating Noche Buena. Tagal-tagal pa eh, no? Paka-OA na. Pa, dapat pagdating niya naka-recover na tayo. Malay, wala namang imposible sa mundo, di ba? Alam niyo, think positive lang. Kahit anong nangyayari, kung ano-ano nangyayari, think positive pa rin. Okay, thank you so much. Magbabalik po ako mamaya. Diyan lamang po kayo. Again, this is your DJ on board, DJ Barry. It's like something.

0: Coffinmix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffinmix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffinmix. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Members sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon na ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga herbal medicine na mabibili na sa mga pharmacy Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo po mga kaibigan, live na po tayo magsama-sama ngayon para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kalamampang kalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalo sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. At magandang pakikinig sa lahat ng abot ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating FB page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na daily live tayo para maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Hatid ng DTX 500 Herbal Capsule.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Alam nyo ba mga kaibigan, even our cells ay nangangailangan din ng maintenance. At ito ang antioxidant. Ayon kasi sa pagsusuri sa mga eksperto, isa sa dahilan bakit nasisira ang mga cells ay dahil sa free radicals. At ang kailangan ng mga cells na maintenance para hindi masira ay ang antioxidant. At yan ang dahilan kung bakit nagawa ng Klinika di Alternativo Medicina ang DTX 500 Herbal Capsule. Ito ay gawa sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya, ang may taglay na pinakamataas na antioxidant na kailangan ng mga selula. Kaya lagi nating pinapaalala para magkaroon ng healthy cells na nagre-resulta sa healthy tissues, healthy organs at overall health. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Huwag kalimutang inumin araw-araw ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan masira ang mga selula sa ating katawan at ma-maintain ang malakas at malusog na pangangatawan.
0: DTX 500 Health Alert.
2: DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili na po yan, makaibigan, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin. At always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Juana, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ang legit mga kaibigan, epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo po mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin itong tinatawag na cardiac arrhythmias. Usapan naman natin ang kaimportansya ng ating puso. Actually mga kaibigan, ang ating puso ay walang hinto ang pag-pump ng dugo. simula pa lang ng 5 in 1/2 o 6 weeks after gestation. Dahil ito ay ikakamatay mo kung huminto ang heartbeat. At kahit humina lang ang tibok or bumilis, may malaki na ito na epekto sa cardiovascular health ng tao. Kung may organ na pinaka-busy, ito ay ang puso. Imagine, makaibigan, mas matanda pa sa iyo ang puso mo. Ang edad mo nagsisimula after lumabas ka sa tiyan ng nanay mo. Pero ang heart mo nagsisimula na sa pagtibok 1 buwan at kalahati after nabuo ang pagmamahalan ng magulang mo. Back to basic tayo, kung maraming trabaho ang isang organ, malaki din ang demand nito ng oxygen. Ibig sabihin, mataas din ang oxidative stress. Kaya isa sa pinaka-wise decision ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil ang super antioxidant na makukuha nito ay ang lumalaban sa oxidative stress na isa sa dahilan ng pagkasira ng puso. DTX 500 Herbal Capsule.
0: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga buti. DTX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500, bilis sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, bumibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500, health alert.
2: Ang arrhythmia, either ang iyong puso ay sobra sa bilis ang tibok na tinatawag na tachycardia or sobra naman sa bagal ang tibok na tinatawag na bradycardia. In other words, irregular ang tibok ng puso dahil sa disruption sa normal electrical system nito. Ayon nga sa isang medical article, ang atrial fibrillation at heart failure, dalawang kondisyon na nagmamanifest sa arrhythmia at associated sa oxidative stress. Siyempre, ang antioxidant ang isa sa kailangan para maiwasan ang oxidative stress na nagdudulot ng arrhythmia. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay isa sa napakalaking tulong sa ganitong problema. Dahil ang super antioxidant na makukuha sa DTX 500 at Mighty C na nung sinukat ito ay umabot sa 1.3 million scale ang antioxidant, ay nakakatulong proteksyonan ang cardiac cells.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
5: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika.
2: Marami ang possible ways na nagre-resulta sa arrhythmia. Ang mataas na free radicals. Isa na dito ay ang pag-alter ng reactive oxygen species sa cardiac ionic current na siyang nagkukontrol sa heartbeat. At ito ang nagpo-promote ng cardiac fibrosis. Over time ito na sumisira sa mga selula ng heart leading to more serious heart conditions. Karaniwang kaso ng arrhythmias ay ang benign like simple palpitations at mga kaso ng mga extra beat. Pero may mga mas delikado at life-threatening katulad ng ventricular tachycardia na possible maging dahilan ng sudden cardiac arrest o heart attack. Kaya dapat proteksyonan ang puso. kumain ng prutas at gulay na may mataas na antioxidant gaya ng spinach, broccoli, pineapple, berries, avocado, walnuts at syempre kung gusto mo ng kompleto at mas mataas na antioxidant, uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
0: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: At ang kagandahan sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, hindi lang puso mo ang kayang protektahan, kundi buong katawan. Halimbawa, ang consistent na pagtaas ng blood sugar level sa dugo ang nagre-resulta sa hypertension at pagkasira ng coronary arteries. Pero kung araw-araw ka na nakainom ng DTX 500 at Mighty C, pinapanormalize nito ang blood sugar. Mapipigilan ang pag-oxidize ng LDL or bad cholesterol. Malilinis ang iyong dugo at ang daanan nito at ma-prevent ang hypertension. A healthy blood vessels equates to healthy circulation at of course, healthy na puso. Yan ang assurance na maibibigay sa power combination na DTX 500 at Mighty C. So, ibig sabihin, puso mo ang nakataya. It's all about living longer and staying younger. DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C is the answer.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, DTX 500.
7: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol.
0: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
2: At kung kape naman ang ating pag-uusapan, kape na dapat mong subukan. Ang kape na mayaman sa antioxidants, Clinica DTX Coffee Mix. Puno ito sa bioactive compounds at antioxidant. Simulan ang araw sa pagprotekta sa mga selula. Higupin ang Clinica DTX Coffee Mix every morning at may taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na nakakatulong ipalabas ang toxin sa katawan. Nakakatulong paliitin ang iyong tiyan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
9: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos, mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180. 90, 160, ganun ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
9: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
11: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
12: At sa Panginoon.
11: Una po ay sa Panginoon.
13: DTX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
13: DTX 500!
15: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
13: DTX 500.
15: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
13: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
2: Sa pagpapatuloy ng ating programa, atin mo lang pag-usapan kung ano ang mga sikreto para mapahaba ang buhay at ano ang dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng tao. Paniniwalaan mo man o hindi, ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng tao. Marami ang pag-aaral na nagpapatunay sa role ng oxidative stress sa pathogenesis ng maraming karamdaman. Kung hindi man tayo namamatay sa sakit, mamamatay talaga ang tao dahil sa katandaan. At ang sign ng pagtanda ay ang pagkulubot ng balat. Nagkakaroon ng uban at humihina ang katawan. Ito yung mga panglabas na nakikita kapag nagkakaedad ang isang tao. At ang mas grabe na hindi natin nakikita ay ang nangyayari sa loob ng katawan dahil sa epekto ng oxidative stress. At ang kakulangan ng antioxidant ang dahilan ng pagtanda ng mga selula. Especially kung hindi ka kumakain ng prutas at gulay at hindi ka pa uminom ng DTX 500 at Mighty C na nakakatulong sana labanan ang free radicals, ay nagiging dahilan kung bakit tumataas ang oxidative stress level at unti-unting sinisira ang mga cells sa pancreas, kaya nagkakaroon ng diabetes kapag nagkakaedad. Liver problems dahil sinisira ng oxidative stress ang cell sa atay. Filtration sa kidney, degeneration ng mata at kahit na ang utak ay hindi nakakaligtas kapag dumadami ang free radicals dahil kulang tayo sa antioxidant. Kaya sundin natin ang sekreto ng 10 generation from Adam to Noah na nakasulat sa Bible. Ang kanilang sekreto bakit mahaba ang kanilang buhay ay ang antioxidant. Walang karne, prutas at gulay lang ang kinakain nila. Walang gadgets, walang radiation, walang electronics at walang carbon emission galing sa mga sasakyan at walang cell site towers. Hindi uso ang pagkain ng matamis at ang source ng kanilang diet ay fruits, grains and vegetables kaya humahaba ang kanilang buhay dahil dito nakukuha ang mataas na antioxidant na lumalaban sa oxidative stress dahil sa free radicals. Kaya sa mga kababayan natin na puro luto at processed na ang kinakain at mga karne, mas kailangan natin ang DTX 500 at Mighty C dahil may taglay ito na superior antioxidant na lumalaban sa oxidative stress dahil sa free radicals galing sa ating kinakain na siyang dahilan ng mga karamdaman.
13: DTX 500.
12: Ako, super singer dito, nalalabo na ang paningin. At nang nagpa-check up ako at nagpa-laboratory, mataas yung blood sugar ko. Nag-try ako ng DTX 500 2 cups 3 times a day sa loob ng isang buwan. Naging normal ang blood sugar ko. Alinaw na ang paningin.
2: So napakasimple lang ang paraan para magkaroon ng mahabang buhay. Limitahan mo lang ang exposure sa radiation, toxic chemicals, added sugar, sigarilyo, nakakalasing na inumin, matulog ng maaga at iwasang ma-stress at uminom ng DTX at Mighty C araw-araw para makuha mo ang mataas na antas ng antioxidant para maiwasang masira ang mga selula na siyang dahilan kung bakit nagkakasakit. Lalong-lalo na sa maraming bisyo, mas mataas ang oxidative stress sa mabisyong tao kaya mas kailangan mo ang DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
13: DTX 500 Health Health Alert.
2: Isa sa palatandaan na sobrang taas na ang level ng oxidative stress sa katawan ay ang acute memory loss or brain fog. Sobrang makalimutin. Bago mo palang nalagay ang iyong susi, di mo na maalala kung saan. At may times na para kang lasing at hindi gumagana ang utak. Kulang sa focus. Kaya kung nararamdaman mo ang mga ito, subukan ang DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C, ang superior antioxidant combination na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
13: DTX 500.
16: Ko si Sunny, dati-rati sumasakit mga kamay ko. Namamanhid ito, narinig ko yung DTX 500, bumili ako at uminom. Dalawang beses sa isang araw. Kaya ngayon, hindi na namamanhid ang mga kamay ko. Salamat talaga, DTX 500.
13: DTX 500. Mabibili sa mga

0: Diba?
1: Mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline.

0: Diba? Mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
1: Klinika DTX Coffee Mix, mga kaibigan, ha? Available na rin sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nag-kape ka na, nag-detox ka pa, mabibili sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado, para hindi mapiki, para legit ang ating mabili, yung epektibo at FDA approved na produkto ng Klinika di Alternativo. Mga kaibigan, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil patuloy pa rin na kumakalat ang peke na DTX 500, mga kaibigan. Ang original, mga kaibigan, na DTX 500 herbal capsule po yan. Naka-box, naka-blaster po yan. At may Klinika. O, hanapin nyo talaga, ha? Klinika DTX 500 herbal capsule. Ang original din po na kape natin, Klinika DTX 500 DTX coffee mix. Para makasigurado, mga kaibigan, at Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kaibigan. Nalulaw na sa mga mahilig magkape. At dahil sa pagkakape, nako, nag-cause na siya ng laging pag-ihi sa gabi kasi tumataas na ang sugar. Dahil sa pagkakape, nagkaka-nervous na. At dahil sa pagkakape, tumaas na ang blood pressure. Nako, palitan mo na ng healthy coffee. Healthy coffee na nakakatulong panormalize ang blood pressure. Healthy coffee, mga kaibigan, na tumutulong maiwasan ang prostate problem. Healthy coffee na tumutulong sa mga kabayan natin na merong sugar imbalance dahil sa taglay nito na de-sugared sugar cane, ang palaya at lalong-lalo na ang chia seeds at psyllium hash na tumutulong i-delay ang conversion ng carbohydrates into sugar at ipapa-normalize ang level ng asukal sa katawan. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Actually, mga kaibigan, no? Ang ating mga texter at nag-message sa atin sa ating page, nagsasabi talaga na ang ganda ng epekto ng Klinika DTX Coffee Mix dahil nag-normalize ang pagdumi sa mga kabayan natin na meron pong constipation. Sa mga kabayan po natin dyan na hirap magdumi, isubukan nyo po ang detox coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para mapuno ang ating katawan sa antioxidant, uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. Alam nyo, mga kaibigan, ang ating katawan, kapag napuno ito sa antioxidant, nakita sa pag-aral ng ating mga eksperto, even cancer cells hindi nabubuhay sa katawan na puno sa antioxidant. Nagbibigti, mga kaibigan, namamatay ang cancer cells kapag puno tayo sa antioxidant. At lalong-lalo na ang pamamaga na may kasamang pananakit kapag mayaman sa antioxidant ang ating kinakain. At kapag hindi tayo mahilig sa gulay at prutas pero nakainom tayo ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, maiiwasan ang pananakit dala ng pamamaga. DTX Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination na tutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong maiwasang matubuan ng bukol at pamamaga. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alkizar, na araw-araw nagbibigay o walang sawang nagbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. At dapat nating alalahanin na ang antioxidant ay kailangan ng ating katawan. Kaya kumain ng prutas at gulay. Sabayan po ng pag-ihirsisyo. At lalong-lalo na, mga kaibigan, agahan ang tulog at iwasan muna ang mga processed na pagkain. At uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. At kung healthy na kape naman ang iyong nakahiligan, Hanapin lang ang Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape na all natural. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert.
0: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga buti. DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibilis sa mga buti. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
0: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex Ray Capsule. Dito ako believe.
5: May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay. Sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
6: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Cala West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, served with heart.
7: Katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solivet, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500 Irregular na Regla o Men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at

0: sa pau. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Bo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday night!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ay, ay, ay.
4: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman, Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pa ang budget ko.
5: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang, dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: Easy Blast Ionic Herbal Capsule 6-in-1 Siri Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalulak.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagkasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
8: Wow, galing.
7: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
8: Wow.
7: Nakatulog na siya magdamag.
8: Wow.
7: Gumaling na po siya hanggang umaga.
8: Wow.
7: Hindi na po umulit.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
1: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
0: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
2: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr.

0: kaalaman, pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman, pangkalusugan. Kaalaman, pangkalusugan.
1: Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lating itong tinatama din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kawan-bayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatama din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe, Uncle, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa. Ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo. Vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yan o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase yung sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara awan ti opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapago.

0: maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo mabisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon, thank you po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.

0: 500.
1: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang
0: sa DGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
0: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DGX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500, mabibili sa mga butika.

0: Balak nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Kafiko, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot-kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa Fico Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: Fico Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Powdy Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Powdy Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibilis sa mga butik. DJX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500. Mabibilis sa mga butik.
11: Sweet 97.7.
12: This song is brought to you by Alindadas Micha.

magandang tanghali sa mga kachuchunin laman ng mga sweethearts natin. Pero dun sa mga kanina pa nakatutok, alright, mula alas G's, ayan, kumusta naman? Sana nag-enjoy ang lahat, okay? Patuloy lang po tayo sa pakikinig at tapusin nawa natin hanggang alas 2, nawa, no? Tapusin nyo naman sana para sulit ang pakikinig hanggang alas 2, alright? Of course, sa ating live stream hanggang alas 2 lamang po ako mapapanood sa ating FB page. Pero maganda, naka-live na po tayo this early, o, diba? Ate Nieves Doliente Pabiling is among the buena mano na nakikinig sa atin. Parati na lang, diba? Always first honors yan, o, diba? Namiss ko tuloy bigla si Ate Nieves ng General Trias Cavite. Thank you, watching from General Trias Cavite. Nakakamiss naman dyan sa Isabella DJ. Oo nga naman, oo. Nakakamiss din dyan sa Cavite, charot. Para naman inaaraw-araw ko sa Cavite. Alright, kailan ba ako huling nagpa-Cavite? Para matagal na. Hello T, hello JTD rather, okay? DJ Lee, may I request a song, Ulan by Q Shay, TY DJ? Sure, I can play that after reading this letter right here that we received. Siyempre from an avid listener, okay? Meron siyang gustong i-share sa atin na problema, pero game ba kayo mga sweethearts? Ayan, mag-share ng inyong 10 cents. Well, whether you are game or not, eh, kailangan na nating basahin ang kanyang liham kasaysayan. Ayan, ang liham ay itatago na lamang natin, nagmula sa isang taong itatago na lamang natin sa pangalang Lisa. Pangalan pa ng nanay ko. Speaking of my nanay, nakikinig yun ng aking nanay. Alright, sa kanyang tindahan dyan sa Dubinani. Hello, Nay. Happy listening. Mula Plaridel hanggang Dubinan, yan ang kanyang routine. No? Diba? Maagang gumigising para makapagtinda. Okay, sana ma-enjoy ninyo mga sweethearts ang segment natin na Dear DJ Lee. And the letter reads, Dear DJ Lee.

Totoo po yata na mga o na may mga babaeng hindi naman kagandahan pero maraming nanliligaw o maraming manliligaw. At mayroon din namang magaganda na hindi ligawin. Noong una akala ko ay pag maganda ka, automatic na marami kang manliligaw. Pero hindi po ito ang naging kaso ko, DJ. May kaugnayan po ito sa aking dinadalang problema sa ngayon. Sila Arnie na best friend ko po ay kaibigan ko na simula pa nung elementarya. Maganda siya, DJ. Katunayan, mas maraming nagagandahan sa kanya kaysa sa akin. Ang problema, hindi po siya ganun ka-friendly. May pagkasuplada po ang aking best friend na sila Arnie kahit na maganda. Kaya iniiwasan po siya ng mga lalaki. Ako naman ay maraming manliligaw kahit na hindi ako kagandahan. Morena po kasi ako, samantalang sila Arnie ay maputi at makinis. Ako naman po ay simpleng babae lamang na hindi kasing gara pumorma ng aking best friend. Tawagin mo na lamang po akong Lisa, 19 years old at estudyante. Noong una, kapitbahay ko lamang po sila Arnie bago pa kami naging mag-best friend. At di naglaon, naging super close kami sa isa't isa. Hanggang dumating ang araw na paghiwalayin kami ng inggit. Don't get me wrong, DJ, hindi po ako ang nakaramdam ng inggit sa aming dalawa. Madalas po kasi, DJ, sinasabi niya sa akin na bakit daw marami akong suitors samantalang siya isa lang ang manliligaw at hindi pa niya type. Hindi ko po masagot ang tanong niya. Ang ipinayo ko na lamang sa kanya, Besh, lagi ka na lang kasing ngumiti at huwag ka na magsusuplada. Masungit kasi ang tingin sa'yo ng mga kaibigan natin. Baka pati mga lalaki nai-intimidate sa'yo. Ganyan-ganyan po ang aking ipinayo sa kanya. Hindi ko inaasahan, DJ, na dito pala magsisimula ang lamat ng aming pagkakaibigan sa isang simpleng payo na ibinigay ko sa kanya. Na payo lamang mula sa isang kaibigan. Simula nang payuhan ko siya ng gayon, nagsimula na akong iwasan nila Arnie. Lalo na nang ligawan ako ng crush niya. Na hindi naglaon ay naging boyfriend ko. Simula noon, DJ, ay ayaw niya nang makipag-usap o makipagkita sa akin. Kahit na kinukulit ko siya madalas sa Messenger. At mukhang alam ko na po ang dahilan. Kahit na hindi niya sabihin sa akin, maliwanag pa sa sikat ng araw kung ano ang dahilan. May kasalanan po ba ako, DJ? Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana'y mapagpayuhan po ninyo ako at ng inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Lisa.

There you have it. Another interesting letter sent in by an avid listener whose name is Lisa. Okay, name has been withheld upon request actually. So that's not her real name. Maraming salamat, Lisa, for taking the time to share your love story or your story rather. Yeah. May pagka-love story din naman siya. Pero more like a story between her and her best friend. O, diba? Na nagkaroon ng lamat ang kanilang samahan dahil sa pagsagot niya sa crush nito. Nako. Mahirap nga ito pag magkaibigan kayo tapos tinalo mo. Eh, mahirap naman yun, diba? Tinabla ba ang tawag ron? Tinalo or whatever. Inagawan. Anyway, Nieves Doliente Pabiling says, magandang tanghali, DJ Lee. Ayan, hello, DJ Lee. May I request the song Ulan by Q-Shea, TY from JTD. Nako, Doc, JTD, isusunod na natin yan. Antay-antay lang. Alright, bubuksan lamang natin ang ating comsec, ano? Pupwede na ng linya ng ating telepono. Pupwede nyo rin itawag ang inyong payo para kay Lisa. Ano ba magandang gawin ni Lisa? May kasalanan daw ba siya? Ayan, kasalanan ba maituturing ang ginawa niyang pagsagot sa crush ng kanyang best friend? Crush lang yun, hindi boyfriend. So, ano sa palagay ninyo? May dapat bang ihingi ng paumanhin ang kanyang best friend? I mean, may dapat ba siyang ihingi ng paumanhin sa kanyang best friend? In that case, o wala naman siyang kasalanan na maituturing? Okay, nasa inyo ang final say, alright? Ano ang inyong pwedeng ipayo o share bilang words of advice sa ating letter sender na si Lisa? Habang tayo naghihintay, alright, ito muna ang isang request mula kay JTD, ang Q-Shea song na Ulan. Habang binabati din natin ng mga taga-Lecon, syempre pa, hello to my sisters and brothers, and of course, speaking of sisters and brothers, ayan ang mga taga-BEC, batiin din natin, nakatutok ngayon malamang, si Tita Marites, alright? Tita Marites, and of course, Sis Merlin and Sis Malu. Ayan, hello Sis Marilu, Sir Loreto, and of course, Bro Al. Okay, have a good time listening, Sis Beth as well, and of course, Father Tony and Father Ronel. Have a good time. Who else am I forgetting? Of course, Bro Albert and Bro Matthew. Sana na may magkaroon din kayo ng panahon na sumulat sa ating Dear DJ Lee segment. Excited na ako kung ano ang ilalatag ninyong kwento. Kwentong pag-ibig talaga. Here's Q-Shea's Ulan as we keep the music playing here on Dear DJ Lee. On our program, the noontime prime, all the way till 2 p.m.

11:42 on the clock. Pabati naman daw ng happy birthday sa kapatid ni Nieves Doliente Pabiling dyan sa Ramon Isabela. Right? Si Ruben Doliente, happy, happy birthday to you from all of us here. Your friends at Sweet 97.7. Happy birthday to you! Okay, JTV says, may I say this quote to both of them? Okay, the letter sender and her best friend. Sabi dito ni Doc JTD, friendship is when two friends can walk in opposite directions, yet remain side by side. Wow, oo nga naman. Ganun ang mga magkaibigan, di ba? Hindi gumagawa ng dahilan para mag-away. Pero syempre, meron tayong gustong ipunto rin maya-maya, no? Sa ating letter sender para naman hindi tayo magtunog bias. But anyway, JTD, that's well taken. Oo, totoo yan. Ang mga tunay na magkakaibigan ay, always walking side by side. Diba? They may walk in opposite directions pero they remain side by side. Oh, diba? Kaya pa ganun si Doc JTD. Para ang sarap maging kaibigan ni Doc JTD. Like kind of man. Ayan, pakain ka na, Doc JTD Nukas Jai. Anong connect? Friendly nga bang matatawag yung ganun? O friendly user? Para may ano lang ano, may ina-after lang siya. O, di ba? Sa isang kaibigan. Kaya pala gusto maging kaibigan si Doc JTD kasi gusto magpalibre. Hindi ako yung joke, Doc JTD ha. Joke ko lang yun. joke. Alright. Anyway, ito na po yung ating maipapayo no, kay Lisa. Ayan. Si Lisa nakatutok ngayon. So, samantalahin na natin habang hindi pa siya nag-tune out. Okay. Ba't naman siya mag-tune out? Eh, letter niya yung binasa natin. O, di ba? Lisa, okay. If you're listening, this one's for you.

Ang masasay ko lang, Lisa, I have a feeling, ano, ang asset mo siguro ay yung kagandahan ng ugali mo. Di ba? Sabi mo, morena ka, simpleng tao lang, hindi kasing gara manamit, ano, ng best friend mo na si La Arnie. Tama ba si La Arnie? Marahil ang asset mo ay yung, yun nga, yung maganda mong pag-uugali at likas na pagiging palakaibigan. O, di ba? Mas magandang katangian kasi yan para sa akin. Para sa kahit sinong lalaki malamang, no? Lisa. So, stay the same. Yun lang yun. Mas magandang katangian yan, sabi nga, no? Kahit na pang-miss you pa yung ganda mo, kung ikaw naman ay masungit, suplada, intimidating, at filingera. Sorry for the word, ano? Forgive the word. Pero may mga ganun kasi, yung hindi nagko-compliment yung ugali sa ganda. Meron din naman yung iba, hindi na nga kagandahan, hindi pa maganda yung pag-uugali. Nako, kumusta naman yung mga yon? Buti pa nga yung maganda na hindi maganda pag-uugali. Pwede niya pang baguhin yon. Pero yung ganda, medyo mahirap na kasi baguhin yun eh. So magpakabait ka na lang. Ang harsh ko, no? Pero real talk lang yun, ha? O, di ba? May mga taong hindi na nga kagandahan, hindi pa kagandahan ng pag-uugali. Hindi naman si Lisa yon, definitely, di ba? Kahit na hindi siya kagandahan, pero... maganda naman ang kanyang pag-uugali. O, di ba? Yun ang nagmamatter, no? Sa mga kalalakihan. Hindi lamang sa mga opposite sex, ano? Hindi lamang sa opposite sex, kundi sa kahit sino, basically. Di ba? That's a universally accepted principle. Charot. Rule, o, di ba? O, rule number one, be nice, be kind, smile, and the world smiles back at you. Alam mo, ito lang masasabi ko sa problema mo, sa pinoproblema mo na hindi naman talaga problema. Tawag dito, Lisa, wala kang atraso kay La Arnie na best friend mo. Para sa akin, ha, kasi hindi niya naman jowa yung sinagot mong lalaki. Crush niya lang. Anyone can have a crush on anybody, di ba? So, hindi niya pagmamayari yon. Nataon lang siguro na ikaw yung natipuhan, so hindi mo na kasalanan kung natipuhan mo rin siya. Alright? Hindi mo rin kasalanan na lapitin ka ng mga kalalakihan katulad ng tinatanong niya sa'yo. In the first place, dapat hindi niya tinanong yon, di ba? O, dun pa lang sa pagtatanong niya na yon, parang may sign na malaki ang kanyang inggit. Ouch! Nari-real talk po sila Arnie, you know? Oo, hindi mo kasalanan na ikaw ay ligawin habang siya naman ay iniiwasan dahil sa kanyang, sa'yo na rin ang galing, kasupladahan. Medyo masakit nga na lumalayo siya sa'yo dahil bumilang din kahit papano ka mo ng taon ng inyong friendship, di ba? So for the longest time, magkapitbahay kayo. For the longest time, naging magkaibigan din kayo. Pero, yun eh, para kung nakikidebate, no? Pero, ngunit, subalit, datapwat. Kung ginawa mo na ang lahat ng nararapat sa palagay mo, Lisa, at ayaw ka pa rin niyang kausapin, eh problema niya na yun. Diba? Tanggapin mo na lamang muna ang ganoong sitwasyon at umasa o ipag-pray pa rin kahit papano, nakakausapin ka rin niya in God's perfect time. Pagpasa Diyos mo na lang, diba? As long as sa palagay mo wala kang ginagawang masama, inaapakang tao, so be it, diba? You're still on the right track, I guess. So, alam ko naman, prayerful ka rin tao at likas na mabuti. Ba't ba may tawa ka? Seryoso, no? Ayan, so, darating din ang panahon na marirealize ng best friend mo na medyo tinutubuan ng inggit sa katawan na hindi tama, no? Na sumama ang loob niya sa'yo kasi wala ka namang kasalanan. So, yun lang mga aking maipapayo sa'yo. Lisa, huwag mo nang problemahin ang isang bagay na hindi naman talaga kaproble-problema. Pero naiintindihan naman kita sa puntong ito kasi masakit din mawala ng kaibigan, di ba? So, ipag-frame na lang natin. Thank you so much for sharing with us your beautiful story, your relatable story. Not so beautiful story though. Relatable story, that's more like it. Alright, Lisa, until then... Yours truly, DJ Lee.
Happy birthday once again to Ruben Doliente. Ayan, dyan sa Ramon Isabela. Sabi ni Nieves Doliente Pabilin. Marlon Balmores Granadoso says, ayan, happy birthday po DJ Lee. Bakit ako binabati mo ng happy birthday? Naka-red ba ako ngayon? Hindi naman ako naka-red, diba, to begin with? Naka-black nga ako eh, naglo-looks na. Charot. Hindi, naka-black na. KBP shirt yan. Okay. Hindi po ako may birthday. May binati na ako na birthday celebrator. Si Ruben Doliente. Itong si Sir Marlon, eh, pinapahamak ako. Mamaya bigla ako makatanggap ng regalo, diba? Pinapahamak ako. Pabor pala sa akin yun. Alright, thank you so much. De, pinapahamak ako in the sense na baka bigla may mga ansyaw sa akin. Magpalibre, diba? Hindi ko naman birthday. October 11 po yung birthday ko. Yung in-announce ko na. Tumatanggap po ako ng GCash. Charot. GCash talaga. Joke lang yun ha. Baka totohanin ninyo. Ayan, Nieves Oliente Pabiling. Baka totohanin ninyo sana. Maganda ang advice mo, DJ Lee, kay Lisa. Sabi ni Ate Nieves. O, di ba? Talaga ba? Naku, sulat ka na rin, Ate Nieves, na maganda, nang mabigyan din kita ng magandang advice, ha? Ano man ang problema mo sa buhay, ilapag mo na yan sa comsec natin, ha? Moving on, let's hear it from Cliff Richard. This one is the classic Ocean Deep na kanina pa nire-request sa atin. So, let's hear it playing now. Here on the Noontime Prime, on Sweet 97.7, today's best mix, kinig na.

Let's give it up for Cliff Richard with Ocean Deep, only here on Sweet 97.7's The Noontime Prime. Ayan, but babiglang sumalang yung impeachment proceedings sa aking show. Ayan, naka-on pala yung phone ko. Nanonood kasi ako ng impeachment proceedings. How about you guys? O, kayo ba'y updated na? Ano, sa mga nangyayari sa impeachment natin. O impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayan, kinikinig din pag may time. Anyway, sabayan nyo na rin ang pakikinig sa ating programang Noontime Prime, di ba? Para mas okay. Pero mahirap pagsabayan. Okay, mamaya na yung impeachment. Unahin nyo na muna yung Noontime Prime. Biglang ganun, ano? Biglang bawi, o, di ba? Oo, oh, kaysa naman, alam nga naman pagsabay nyo, mahirap makinig ng impeachment at the same time ng music dito sa Noontime Prime. Diba? So ano ang dapat unahin? Noontime Prime. Alam na, okay. Nieves Doliante Pabiling says, ang ganda ng advice mo, DJ Lee, kay Liza. Marlon Balmores Granadoso, nag-react siya. Ayan, natawa siguro siya nang binati niya ako ng happy birthday. Na-realize niya, ah, hindi pala ako yung may birthday. Si, sino na, yung Tagaramon, o yung brother ni Ate Nieves, o, diba? Sabi ni Doc JTD DJ, again for the second time, may I request Back for Good by Take That TY DJ. Sure, malakas sa akin si ano, Doc JTD. Suki natin yan sa Noontime Prime. So, eto na. Huwag na natin pagtagalan. This one's going out also to the CEO of Alex Pandesal. Ang aking insan na si Mr. Alex Malyari na Peacock. Here's his signature song called Back for Good by Take That. Enjoy the music right here on the Noontime Prime.

Magandang tanghali, narito ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Tuloy pa rin ang sagutan nina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senator Panfilo Lacson kaugnay ng mga proyektong reklamasyon sa Taguig City. Sa isang Facebook live stream, muling ipinagtanggol ni Cayetano ang Laguna Lakeshore Project at ipinunto ang malaking pag-unlad ng bahagi ng Laguna Lake na sakop umano ng Taguig City sa mga nakalipas na taon at ang malawak nitong potential na hindi pa napapakinabangan. Iginiit niyang ang mga proyekto ay hakbang upang protektahan ang lawa laban sa erosion, pollution at squatters. Binanggit din nito ang C6 Road Dike bilang proteksyon sa lakeshore at para magamit di umano ng publiko. Pinabulaanan din niya ang alegasyon na may kinalaman ng pamilya Cayetano at iginiit na may mga pribadong lupa sa paligid ng dike na hindi sakop ng kanilang kontrol. Noong August 29, naglabas si Lacson ng dagdag na impormasyon hinggil sa umano'y illegal na reclamation sa Taguig City. Tinukoy dito ang apat na bahagi ng lupa na nabigyan umano ng pekeng titulo. Yan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Ito po si Andy De Leon, ang inyong naging tagapagbalita.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
4: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
3: They offer frozen meat.
5: Kicks 500.
6: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500.

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagano dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paudi Arco capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Itong Paudi Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Paudi Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen. Meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako. Tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Paudi Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
4: PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: May handaan, may celebration, o

0: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, eh paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tsyeke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swabe yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalulak.
5: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
7: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
9: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Let's get back to the music.
17: Number one for today's hits and all-time favorites.
18: Sweet 97.7.

0: Ako si Ginang Padena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: of commitment within.
1: GEO Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, and Chagos City. Caller text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Cugao. Kumusta po ang inyong umaga?

0: inyong araw. Kumusta po yung pagbangon?
1: Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Leo Malasonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo, balating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leo Malasonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leo Malasonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Ganoon po ang

0: upcoming GTX 500 ang protection buksak ano suka mag GTX 500 GTX 500
1: ako si Roman taon-taon akong iinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang GTX 500 natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang GTX 500
0: GTX 500 bibili sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang kambing bulalo at kabagan sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalulak.
6: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
10: Oh, yeah!

There you have the song from Burna Boy. And of course, Shakira Moshi. There's a song titled Die Die. And the song's brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. 32:45 mga sweethearts, and you're still listening here on Sweet 97.7 FM. I just want to remind you that we will be live later on our official Facebook page. That's Sweet 97.7 FM, Santiago City. Oh, isang napakainit na hapon pa rin po sa ating lahat. Oo. Pero, diba, sa ibang lugar, kagaya nung Pampanga, Longa po pa, bahang na sila mga sweethearts. So, you know, if you have any friends or relatives sa mga naapektuhan ng baha, dala ng habagat, ayun, minus all, yun kung sa inyo naman sila, ganun. Or better yet, if you can do something, or if you can send some help, that will be better. Ay, seryoso! Ano ba yun? Ano na, mamaya po ha, kulitan po tayo, bardagulan po tayo sa ating programang The Supercharger Show. Naimbag Amalem, shoutout sa mga sweethearts po natin dito sa may palengke po ng Santiago. Maya-maya, siguro pupunta ako dyan, may sasaglitin lang ako. May pinapabili sila sa akin, no? May papabili sila ng pansit Nikki. So, try ko mamaya. Pag hindi na masyadong busy, oh. Kumusta naman po yung ating mga naggagandaan, mga nagwagapong tindero-tindera dyan? Lalo-lalo na yung mga nasa gate 1, gate 2, gate 3, and also gate 4. Ano? Kumusta pong benta natin today? Ingat-ingat po sa ating mga motorista, no? Lalong-lalo na yung mga naglo-long drive. Yung mga medyo inaantok na dyan, no? Amo yun, napan nyo basit itoglipon. Ganun yun, di ba? Sabi nga nila, makinig ka sa katawan mo. Kapag feeling mo inaantok ka na, kaso malayo pa yung pupunta nyo. Ipagilid mo muna yan, Ben. Gusto mo na bang makita yung manok ni San Pedro? Magnap ka kahit ilang minuto lang, 45 minutes, mga ganun. Okay, seryoso yun. Ganun usually yung ginagawa namin. And also, shoutout din sa mga sweethearts po nating nakikinig dito sa may terminal po. Terminal po dito sa may, integrated terminal po sa Santiago. Ang kulit ko na ba yun? Ay, ito na muna. Kakapinga muna. Well, let me give your next song. A song from Yen Constantino. A song entitled Time In. Once again, this song is brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: laban. Sweet 97.7
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
5: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
7: Wow!
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
10: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagmamanicure manicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, this is Vegan Destomac. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag papayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhimindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal ang lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
9: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
7: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

There you have it, a song from Blackpink, a song titled Boombaya. And the song's brought to you by Fico Bank, ang bangkong may puso. Tayo pa ay naka-live sa ating official Facebook page, Sweet 97.7 FM Santiago City. Isang napagandang hapon po sa inyong lahat. And also, naka-live din po pala ako sa aking TikTok account. It's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Shout out to Echo and also shout out to Caleb, Alicia, or Erime. Shout out kay Hannah May and also shout out kay DJ Luna. Andito siya kanina. Shout out sa ating 6,000 viewers sa ating Facebook page. Shout out din daw sa Lons Fitness Center. Hello po sa inyo. Uy, magingay naman yung ating 5 viewers para naman tawag dito. Para naman mabati ko kayo isa-isa, ha? Yung may hindi mag-iingay sa ating comment section. Hindi magkakajowa bago magpasko. Sinumpa pa. Oo, kasi guys, diba? Tomorrow, 4 months na. Ready ka na ba? O, double check. Ang dami na palang mga comments dito. Sabi dito ni Erie May Labugan all the way from San Agustin. Agtutudo ba dito, DJ? Hanpeng agtutudo dito. Usually, umuulan dito sa may bandang Santiago, mga bandang hapon o kaya gabi. Pero sana, wag muna. Oo, wag muna. Hello po. Kumusta po? Sabi dito ni Ate Jenny Asuncion. Okay naman po. What else? Another comment from Echo. Sabi dito ni Echo pa, shout out pa from Metro Manila. Pero agawi din ta, layos dito yan. Oye, ganunad kayo. Lalo lagi dyan agbibiyahe. Balita ko, ayon din sa mga nakita kong mga post sa mga kaibigan kong bumiyahe, papunta sa Manila.

0: Dala, no? Ba, sobrang bahal. Like, tumagal na sila. Tumagal na sila sa may bandang Pampanga kasi hindi makausad yung mga sasakyan dahil napatas ng baha doon. So, guys, kumustahin nyo naman yung mga kaibigan doon, yung mga naapektuhan po ng baha. I think, Pampanga, Olongapo, Bulacan. Kumustahin nyo naman po sila kasi pangungumustan nyo lang, malaking bagay na yun, no? Parang they'll actually feel that you actually care for them. Something like that. Hindi yung mangungumusta ka lang kapag mangungutang ka. Kaloka ka. pero kidding aside, ha, sa mga meron namang maitutulong para sa mga sweeters po natin, naapektuhan ng baha, dala ng habagat, no. Guys, go, tulong tayo kung kaya naman nating tumulong, no. So, go. What else? Another comment from Echo. Kailan magmamamam DJ? Umuwi ka muna din sa Isabela. Puro naman kayo inom. Umuwi ka muna dito sa Isabela. Ba, di ka pa sure na makaawid ka dagdagos ta kung ang rude din, bahang rude ta daldalanin. Pero mag-ingat kayo, ha. But also another comment from JTD, DJ China, shout out. Happy rainy afternoon. Uy, maulan dyan sa may kabatuan, ay kabanatuan. Dito kasi sa amin, trick pa yung araw. Pero alam mo yun, pabago-bago eh. Parang yung mood ng jowa mo dati. Minsan malambing, minsan hindi. Pero dito naman sa amin ngayon, maayos yung panon. Kaya, yun, ingat kayo. Huwag kakalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan, kagaya ng payong o kaya kapote, Bebs. Ingatan mo yung sarili mo kahit hindi ka iningatan. And also another comment from Sir Samuel Apostol, ang aming teacher dati. Siya, kaya ko to, sir. Physics. Chemistry ko naman kung physics na. Naimbag ng mali mo, DJ Chino. Kumusta naman po kayo, Sir Samuel Apostol? Ay, na-happy ako kapag alam mo yun, kapag nakikita ko yung mga kabatch ko o kaya mga, tawag dito, mga schoolmates ko, lalong-lalo na yung mga taga Don Mariano Marcos National High School, yung Madonians, no? Kapag nakikita ko, naging successful na sila, like si Attorney Kadabuna. Actually, marami sa batch namin ang naging successful na. So, na-happy ako. Ganun dapat, guys, kapag alam mo yun, kapag umaangat, kapag naging successful yung makakilala mo, naging successful yung mga friends mo, dapat maging happy ka. Gawin mo silang inspirasyon. Ganun, hindi yung, ala, iguyad mo soda pababa. Kaloka ka. Ganun kasi yung iba. Ultimo ka pamilya, di ba? Hindi maiwasan na kapag may nakikitang umaangat, pinipilit hinain pababa. Ba't ganun, ting? Hindi nakakaganda yun. Alasindayo DJ ko na naman ate ni Caleb Alicia. May nagpadala dito sa 97.7 ng inasal. So, inasal na manok yung aking kinain. Ikaw, masarap ang ulam mo ngayon, Erime. Ala, pinagbabalatong manin, guys. Pinagbabalatong, pinagpapablad iti bubukil. Ayan. Sika nga nahilig iti bukbukil. Ano nga bukbukil iti paborito mo? Ay! Ano? Ba na naman iniisip mo? Ay, adobo ang ulam niya, sabi ni Alicia dito. Sige, be. Uy, ano na? Sino pa itong ating 5,000 viewers? Kumusta kayo? Sige naman na, mag-comment kayo, guys. Oh, mas masaya kasi kung marami tayo, mas magulo, di ba? Sige, yung mga nananahimik dyan talaga, yung mga nananahimik sa comment section, sinasabi ko sa inyo. Magbe-burmans pa man din, guys. 150 days before Christmas, tama ba? Google ka later para, di ba? Para sumakto tayo. Bukil ito utong, DJ. Ba't natatawa ako sa utong? Bukil ti utong DJ, tas ada bunga ti pareya na nga lok. Bukil ti utong, tas bunga ti pareya, Bebs. Anong amats mo? Pwede siguro, mabalin siguro, no, aji bukil ti utong, tapos ti isagpaw mo, Jeki. Aji ugot iti pareya, winubulbulong ti pareya. Pero bahala kung anong trip mo dyan. May pahula bang? Wala pong pahula ngayon, Ate Jenny, oh. Ang dami kasi namin ganap. Ang dami na, super busy kami ngayon. Speaking of Bermans, ha, eto, kami at yung tsahin ko, nagkabit na kami ng Christmas lights. Oo. Para makatipid-tipid kayo, guys, lalong-lalo na yung makailangan na magpalit mga Christmas lights, yung piliin nyo ay yung solar lights. Ang dami. Yung bili ko, wala pang 100 isa, tapos ang haba-haba na niya, Beps. Mas mahaba pa sa pasensya mo, sinasabi ko sa'yo, kaya... Tatapin nga nakangingin, iti babayada, iti kurkuryente. Di, agsarak tayo iti... Agsarak tayo iti... Ang hirap mag-ilawano. Maganap tayo ng paraan para makatipid. Yun yun! Mark! Louis Dolot, good afternoon, sabi niya. Ay, good afternoon, Kuya. Kuya Chicks, oo. Oh, kumusta naman kayo sa Quezon City, oy? Sana hindi kayo nabaha, pero feeling ko hindi ka mababa. Anong floor yung unit mo, kuya? Oh, follow nyo to, guys, yung mga mahilig ng mga upbeat songs. I-follow nyo. Hindi mga AI yung mga pinuproduce ni Kuya Mark Louis Dolot. Ibaba mo, ilapag muna dyan, kuya, kung anong iyong account sa Spotify. Go! Pag di mo gagawin yun, mamalasin ka sa love life mo. Sinasabi ko talaga sa'yo. Ay! Isinumpa, porket ang baak kamutin ki. Iraman mo pwede sa bali. Ayan. Nagmumultitask ako ngayon kasi ngayon ko lang na-realize na, alam mo yun, wala pala akong nailalagay na commercial dito. Ay, malapit na mag-commercial break, pero kaya natin to. Anyway, shout out sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. Shout out sa mga... listeners po natin dito sa may Santiago City, yung mga nakikinig po sa atin dito sa may Gate 1, Gate 2, Gate 3, and also Gate 4. DJ listeners, tayo mo lang agdingdingig. Ito ay Centro Mall. Oo, yung mga nandyan sa El Torogi, hello po sa inyo. Oh, what else? At saka yung mga listeners po natin dito sa may Bandis Auto Care. Naimbag na malim. At sino pa ba? Sino pa ba yung mga nakikinig sa atin ngayon? Ang dami! Ay! May nag-comment na naman na hindi maganda sa TikTok. Sabi dito, community flag comments detected. Ayos lang yusin nyo kasi yung mga comment nyo, guys. Nakakaloka kayo. Mamaya, madisgrasya pa yung live natin dito. So, magusto din pong, ito may pa-shout. Pa-shout out po sa Barangay Baluarte, Santiago na magta-try out po sa Inter-Barangay. Ay, uso ngayon yung ma-try out. Anyway, good luck sa Barangay Baluarte. O, sana makapasok kayo sa banga, guys. Pinasok sa banga. Sa amin din dyan sa may Quezon, San Isidro, Isabela, uso din yung pa-basketball ni SK. Speaking of SK, shout out sa'yo, SK Exiquel Gonzalez. Ano na? Uy, maraming salamat sa nag-follow sa akin, JJ Santos. Mabuhay ka, Ben. Batiin ko na rin yung mga listeners po natin dito sa GNP Roof Steel Builders. Hello po. Lagi ko kayong nakikita dito sa may Mabini. DJ at Dabati Pahulam. Mga isa ka pa. Paulit-ulit ka. Tinanong na ni ate yan. Bebs! Wala tayong pahulang ngayon. Malalaman nyo na lang na may pahula si DJ Chino kapag hawak ko tong box na to. Kapag andito to. Oh, kapag... Palaro po ni Mayora. Ay, ang ating Mayorang napaka-sipag, no? Si Mayora Sinatan. Shout out po sa inyo. Oh, good luck sa lahat po na magta-try out. Ang galingan ninyo. Tapos dapat, tawag dito, huwag mainitin yung mga ulo nyo, ha? Baka madamdama, dati mablot ta. Enjoy nyo lang yung paglalaro, guys. Ganun yun. Huwag masyadong maging competitive. Sa pagiging competitive mo, makakapanakit ka. Hindi maganda yung ganun. Ah! Sino pa ba yung mga andito ngayon? Tahimik. Ba't ganun, guys? Tahimik yung mga viewers natin dito sa may Facebook. Paano ko naman malalaman kung sino babatiin ko dyan? Diba? Mag-ingay-ingay tayo, guys. Ako lang yung, ano ba yun na, minsan na, nagsasawa na rin ako, naririnig ko na yung boses ko. Okay, kahapon pala, yung kaibigan ko, inaya niya ako, sabi niya, joyride tayo. Gaka joyride namin, nakarating kami sa may, kawayan, oo. Tapos yun, Trinay namin kumain ng Unli Seafood. So far, goods naman. What else? Another comment from Erie May. DJ yeah. Fiesta dito sa San Agustin. Diklang amo no kat no iti pageant. Ay, sana may imbitan naman kami dyan mag-host. Oh. Hoy, ikam kabatiti, DJ Inabraw. Speaking of kabatiti, yung kanina yung niluto ko din. Nag-isa ako ng sardines at kabatiti. Ay, alam mo naman, paborito ni DJ Chino yung mga ganyan. Hello sa iyo, El Rian Peralta. Shout out sa Peralta family dyan sa mga Evil Chaga Isabella. Hoy, naimas mo lang nukwa, no, agabraw ka, adyan dati uung na yan. Ay, perfect yung sinasabi ko sa Kikay Shop! Hello, shout out! Magandang hapon po sa inyo. Let me know kung saan po kayo nanunood para mabati ko naman po kayo, ha? Mas maganda kasi kapag alam mo yun, super active ka dyan sa may comment section para, alam mo yun, bulabog, ganun. Ay, kumusta naman pa lang inyong mga weekend? Nakalimutan kong tanungin kanina, oo. Anong mga ganap ninyo, guys? Yun nga, yung kinento ko kanina sa akin yung ganap namin, nagkabit-kabit na kami ng Christmas lights nung chahin ko. Yun nga, yung solar-powered na Christmas lights. Mas nakatipid kasi. Tapos, alam mo yun, wala pa siyang 100 pesos sa sanghaba-haba na. Mm-mm. Popromote talaga nung isa. Hi po, pabati naman po from Hoy Taiwan. Sabi dito ni Miss Gemini, shout out po sa mga tweeters natin dyan sa may Taiwan. Agan-anad ko dito, ha? Ingat-ingat po tayo. DJ Madik ka kasi daan ti uong. Ba't ganun? Ang sarap-sarap. Diba? Naging mas ti uong. Speaking of uong, baka one of these days magbenta ako ng mushrooms, guys, kasi nagtatanim yung pinsan ko. I mean, tanim ba yung tawag doon? Basta. Di ko alam. Anong tawag doon? Pero yun, yung pinsan ko, shoutout sa'yo. Tawag dito, shoutout sa'yo, Kuyang Nong. Yun. Basta. Sabi niya, magbenta daw ako ng kabute kapag okay na yung mga uong niya. Happy Birmans po mamaya. Yes na yes. Vanessa, tamang-tama ka. Kasi di gan, mga sweethearts. Ito na muna, oras po natin, mga sweethearts. It's already 3:30 and this time check is brought to you by Pau de Arco. Balik, sigla balik, PDA. Kagaya ng Pau de Arco, tayo po ay magbabalik makalipas ng ilang patalastas. Diyan lamang po kayo.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Sweet 97.7.
3: Sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUN.

0: A photo studio. Your image, your story.
1: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert. DTX 500 Irregular na regla o men, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternatibo at lalong-lalo na ang ating Super Antioxidant Capsule o the Superior Antioxidant Capsule DTX 500 na mabibili na po sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kapsula na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman. Pabalik-balik na sa ospital, natulungan sa pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert.
5: Ako po si Camilo Igana. Nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako yung ihi. Tulo lang po yung ihi ko. Pagkatapos ng tulo, namimilipit na po ako ng sakit. Hanggang 3 minuto po yan bago babalik. Normal. Ganun po. Ngayon, mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Kaya dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiin noon. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
2: DTX 500!
4: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500, ang original at FDA-approved na Super Antioxidant Capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Na kung saan si Sir mga kaibigan, meron pong kidney problem at prostate problem that every time umiihi siya, halos napapasigaw, namimilipit sa sakit na nararamdaman at pabalik-balik na siya sa ospital, sa clinic ng mga doktor, wala pa rin pong pagbabago. Pero after mga kaibigan, sinubukan ang DTX 500 na wala ang pamimilipit, nawala ang pananakit sa pag-ihi. Dahil according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior

0: sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Mag DTX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga DTX 500. DTX 500.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Hindi, wag na lang roses. Bigas na lang. Namili pa. Shout out din pala sa mga nakikinig sa at. Oh, andito ka pa rin, DJ Berry. Bakit? Ba't ka nagbabalik? Zen? Anong ginawa mo sa Zen? Andito na naman si DJ. Oy! Christian, listening from Manila. Ingat po kayo dyan sa may Manila po. Ha? At saka yung mga ex ko dyan sa Manila, ingat din po kayo. Ha?
1: Bakit sila mag-iingat sa Manila?
0: Baha! Lulutang yung makaibigan natin, yung mga... plastikera. Shout out from Quezon, San Isidro, Isabela. Sabi ni Tan, sino ka ba kasi? What ex? Sabi ni Christian. Bakit masama ba yun? Nasasabihin kong mag-ingat yung mga ex ko? Yung mga iba kasi sinusumpa yung mga ex eh. Paano ba naman kasi galit na galit sa inyo? Ano ba kasi yung mga pinagagagawa ninyo? Ba? Wait lang, naloloka na ako sa kanta ni Vilma Santos at mukhang nagsikalasan na din ang iba sa ating mga tagapakinig. So eto na lang muna. Eto na naman. Some comments in the live were filtered. Mga comment nyo kasi, ayusin yung mga comment nyo. Baka mamaya kung ano yung sinasabi nyo sa akin dyan. Wag ganun. sino po ba yung hindi ko nabati dito? Batiin natin. Sino? May gusto ko bang batiin, DJ Berry? O nabati mo na sila? Oh, Merry Christmas, guys! Tomorrow, pwede na tayo mag-boom tarat-tarat.
1: Okay natin.
0: Nakakamiss kasi yung mga Christmas songs, diba? Good vibes. Alam mo yung kahit wala kang pera, parang taba-taba ng puso mo. Yan pala, may sakit ka na sa puso. Daming Evas na DJ Chino eh, no? Good afternoon, DJ Chino. From Baluarte, Santiago City. Sabi dito ni Kabatak Vlog. Te, ano yung Batak? Batak? OMG! Shoutout sa'yo! Nakamiss mga Christmas song. Oh, sige, Christian. Tomorrow, magsawa ka sa Christmas song. Ano bang inyong mga paborito?
1: Song lang yung namimiss niya.
0: Oo. Ano bang mga... Batak sa ba? Nag-explain si... si Kabata sa TikTok kasi, te. Hindi sa Facebook. Nag-explain siya. Sorry na po, kabatak. Mali ba yung pronunciation ko? Ala, sige, abangan kita bukas, sabi dito ni Christian. Alam mo ba, ito din yung sinabi sa akin. May nanonood sa akin sa TikTok, guys. May nagsabi din sa akin na aabangan nila ako. Alam mo ba kung sino yung nanonood? Yung TikTok ID noon ay St. James Funeral Homes. Sabi pa nga niya, sabay ka na sa akin pag uwi mo mamaya. Naalala ko lang, shout out sa pinsan. Ay, eto na. Kaya pala familiar ka. Sinasabi ko na, narinig ko yung boses ni DJ Skylar. Shout out sa pinsan kong si Kyle Carrick. Oy, nakaka-miss. DJ Kyle, ano na? Galaw-galaw naman tayo. Pagalawin ng baso. Ang ingay. ang ingay ni DJ Chino. Sige, let's talk about your... Ano ito? DJ, try original baby cakes by DD Sharp. I'm sure you'll like it. Sige. Gusto ko yung mga song request na itong si JT. Di minsan nagugulat-gulat din. Sino yung singer? Didi. Ala. JTD, isa lang yung kanta ni Didi. Anong panahon ba ito, Bebs? Sige. Isa lang yung kanta dito. Yung kanta pa niya, Mashed Potato Time. Eto, B. Uy, Tan, pa-shoutout sa mama ko. Oh, anak ka pala ni SB. Nakakaloka ka. Pa-shoutout sa mama ko, si Sharon Herbacio. Shoutout po, SB Sharon Herbacio. Ano radio program mo today for this hour po? The Supercharger Show. Kaya ito, napakaingay. Kasi kailangan, alam mo yun, kailangan, kunwari masaya tayo. Hindi, kailangan nire-recharge namin. Kasi ito yung time, usually na, alam mo yun, na medyo nakakaantok na. Yun lang. Watching from Cebu City Jail, sana makasama po namin kayo. Ala? meron po akong ipapain. Oo, si DJ Berry na lang po. ipapadala po namin siya dyan sa may Cebu City Jail. Ba't ganun? Yung magusto akong makasama, minsan yung St. James Funeral Home, sabi, isasabay daw ako. Tapos yun naman, gusto akong makasama ng mga taga... Ano ba to? Taga Cebu City Jail. I love Cebu. Ay, gustong-gusto yung matao. Wag nga papasukin sa loob. Dapat sa labas lang tayo. Parang sa Mandaluyong lang din to eh. Gusto din nilang ayain sa Mandaluyong sa loob. Ano ba? Halata na po ba? Ala? Guys, eto may tanong siya. Sige, wait na. Mamaya muna itong mashed potato time ni Didi. JTD, are you still there? Hep! Eh, wala pala. Asan na yun? Asan na yung kanta? Gamitin natin to, guys. Kasi, seryoso to. Huwag kang magpatawa dyan, DJ Barry. Gusto mo bang lumipad tong mouse dito sa... Biglang mapunta yung mouse dyan sa muging mo, ganon. Naantok pa ako nito. Pero eto, may seryoso to. Andito na si DJ Barry. So, himay-himayin natin. Guys, yung manunod dito sa TikTok, tapos dito sa Facebook, no? Ang tanong dito ni King sa TikTok, pag nag-cheat ba yung tomboy? Kasalanan pa rin ba naming mga lalaki yun? Seryoso nga, ba't ka kasi to? Ha? Wait lang, hindi ako makahinga. Una sa lahat, si DJ Barry kasi natakpan niya yung bunganga niya kaya nako-conscious ako. Sineseryoso ko to. Alam mo yung nararamdaman ko tong si King parang marami siyang mga tropang tomboy. Tapos siguro nadadamay siya kasi nga, eto yung tanong niya guys, oh, sa mga kakatune in lang po, pag nag-cheat po ba ang tomboy, kasalanan pa rin bang naming mga lalaki? Kasi usually may mga ganun, di ba? Kasi last time, meron din nagtanong na, bakit ganun DJ? Sabi, galit na rin sa akin ang girlfriend ng tropa ko kasi nag-cheat yung tropa ko, sabi. Bakit nadamay ako? So ngayon naman guys, etong tanong ng isang listener natin. Kapag nag-cheat ba ang mga tombits? Kasalanan pa rin ba ng mga boys? Siguro, sa akin na, seryoso to guys. Siguro wala naman yan sa kasarian or sexual preference. Pero, huwag natin itadamay yung mga kaibigan nila, mapatombits man yan, mapakeke man yan, mapalalaki man yan. Siyempre, kasalanan lang yon ng mismong nag-cheat. Damay-damay, te. Ano to, flood control project? Huwag niyong sisihin yung ibang mga tao na hindi naman involved. Ah, wala eh. Wala po ang aming mama dito. Yun dapat yung tinatanong namin. Wala po ang aming mami. Ba't ka natawa sa mami? Nakakasar ka naman. Wait lang, balik na natin to. Sige. Oh, eto na naman. King talaga. Basahin ko muna. Baka mamaya magaya tayo dun sa kay DJ Luna. Pinabati yung tito. Pero alam mo yon, iba yung dating. Eto may tanong si King. Basahin ko muna. Pasok pa ba sa 4-piece yung tomboy na may anak kahit may Mio na sila? King! Isang guni natin yan. May marami akong mga kaibigan na taga DSWD. Pero eto ha, guys. Tulungan nyo naman ako. Please lang. Pasok pa ba sa 4-piece? Pasok pa ba sa 4-piece? Yung tomboy na may anak kahit may Mio na sila. Ha? Parang kinala ko yung... Kinala ko ata yung may Mio na yan. Pero sige. Hindi ko kasi alam eh. Hindi ko masasagot yan kung ano ba yung qualifications para mapasok sa banga. Yung kung sino man no, sa 4-piece. Sino ba dito? Guys, sumagot nga tayo. Oo, sagutin natin to. Pasok pa ba sa 4-piece yung tomboy na may anak na may Mio? Kasi niya, tanong din nila sa akin, pasok din daw ba yung yung tawag dito. Pasok pa rin daw ba yung mga taga 4-piece na mahilig magnomo? Loka kayo. Yung mga, huwag na nga, baka mamay. Oy! Gab will go places high, sabi niya dito. DJ, shout out na ako, nag-charge na kayo. Ay, ay. Ah, out na daw siya. Oh, sige. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, Every May. Oh, may nabasa. Idol ko to pa, shout out DJ Chino. Mr. Ugly Official, ba't naman ganyan yung TikTok ID mo, Beth? Kaya feeling ko po, gito yung mga ganito na pinapatsaka yung kanilang TikTok ID. Mga guwapings to mga to eh. Pero balikan natin yung tanong. Oy! Oh, eto na naman. Meron na namang tanong dito si King. Alin ang mas nakakahiya? O DJ Barry, ha? Alin ang mas nakakahiya? Kasabay mo sa elevator yung crush mo, tapos napautot siya, then natawa ka pero lumabas yung sipon mo. Ano daw mas nakakahiya doon? Ay, yung bang umutot o lumabas yung sip? Ay, pasintabi sa mga nagme-merienda o mga naghahaponan. Oo. Ikaw na mismo. Oh, kasi kapintasan mo na yun, Bebs. Ay, may lumabas na angel condensado. Ay, naku, naluloka. Oh, eto na. Minus points na lang si crush sa akin, oo. Pero mas nakakaya yun talaga, Bebs. Yung may lalabas na condensado sa iyong ilong. Alam niya na ako kay JT. JT, i-advance mo nga yung song request mo dito para bumas ma-play natin. I-advance mo na ha, para mapadownload ko. Yung mga nare-request niya dito kasi wala. So, pasensya na. Naiiyak tuloy ako kasi hindi ko ma-play yung mga song request mo. Oy, ilang minuto na lang guys, oh. Hindi ko na mamalayan. Pero maraming salamat kay King, ha. Dapat nandito ka lagi sa aking TikTok live. Bukas ulit mga bandang alas 3 ng alas 4. Ay, question answered na po ba? Ay, nakatulong ba ako? Ano? Inilaban naman na ako kay Papa Dudos. Mag-vote kayo guys kung si Papa Dudos ba o si DJ. Walang ganon. May kanya-kanyang mga discard. May mga kanya-kanyang style yung mga DJs. So, huwag natin ikumpara. Oh, at saka, si Papa Dudot kasi, lalaki siya. Lalaki ba ako? Nakakatawa yun. We still have 2,000 viewers sa ating Facebook account. Let me know kung sino-sino po. Para mabati ko naman kayo, please. O sa mga hindi pa nagkakape dyan, kasi alam mo yun, hindi sila uminom ng kape, bawal yung caffeine sa kanilang katawan. Guys, subukan nyo na po, Soya Suprema Gatas para sa buong pamilya. Pinasok ko talaga. Kidding aside mga sweeters, kapag ganito na pabago-bago yung panahon, yung maulan, tapos biglang mainit, maigi po na uminom kayo ng Soya Suprema kasi ito po ay punong-puno ng vitamins, minerals, at active compounds. Oo, nakakatulong po ito para i-boost ang inyong immune system. Tapos sa mga dumadaan po sa menopausal stage, yung mga mommies, mga aunties natin dyan na mainitin ang ulo. Nakatulong po yung Soya Suprema para balansin po ang ating mga hormones. At maliban pa dyan, nakatulong din po para sa mga kalalakihan na may problema sa prostate. Actually, marami. Pag gusto nyo ba mag-seminar tayo tungkol sa Soya Suprema, now na. Mabiro lang. Pero guys, kidding aside, subukan nyo po Soya Suprema Gatas para sa buong pamilya. Ito po ay mabibili sa mga pharmacies and groceries nationwide. Shoutout po sa Kaligdan, or shoutout po Kaligdan_Jason. Pinalibaliktad mo po. Shoutout sa'yo, Jason Kaligdan. Yes! Get well soon! Wala, tahimik na po ang ating 6,000 viewers. Mag-ingay naman para swerte tayo sa Burma. 2 minutes na lang guys, samantali na natin to. Three, two, one, oh. 3, 2, 1, SS. SSD, comment SSD. Ay, parang iba yung SSD. Parang gamit sa computer yun. Ano na, guys? Alam, nagkakalasan tayo. Sino babatiin ko?
1: Batiin mo raw siya.
0: Ay, hello sa iyo, RJ. Hello. Ano ba? Assuming kasi ako. Sige. Anyway, shout out sa iyo na nanonood ngayon. Na nakikinig din ngayon. Ha? Oh, nga. Get well soon. Nakita ko kahapon eh. Nakita ko naka-live ka. Alam mo, damang-dama ko yung sakit mo sa katawan. Pero sana gumaling ka na, ha? Pag-pray kita. Sino? Oh, eto na. 59 na, guys. Papaalam na ako. Maraming salamat po sa inyo. Ayoko mang gawin ito. Ayoko nang papaalam. Si OA! Ayoko talaga, guys. Pero ganito talaga yung mga bagay-bagay na kailangan nang tapusin. Ingat po tayo. Enjoy the rest of your day. Pero sa TikTok, gusto nyo po lumibat sa TikTok live ko po. That's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. I-follow muna, ha? Pero dito sa Facebook, babay na po. Ito muna. Ay, sige. Nalo ba yun? Nalulut. Sobrang lutang ko. Pero bye-bye.
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good afternoon, the time now is exactly 4:01. And this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. Today's best mix. 97.7.
3: Where we play your music your way. Uh-oh.

0: kalaban. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood. Foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
9: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
8: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
9: nagtatay na. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
8: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
9: Okay ba?
8: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
9: Yung rice coffee.
8: Masarap.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
10: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
13: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
14: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
15: I am 74 years old.
16: Mga kwento ng pag-asa.
17: Maago ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa 2A. siguro 110% na dako kayo siya o impact ko
18: sa ako. Na akong nag-share.
19: Feeling ko 55 years old na ako dahil nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
16: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
20: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sikmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB gynae kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB gynae ko, if ultrasound ko daw, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB gynae ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB gynae ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pull ng MX3 plane capsule. Araw-araw po yun, walang palya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB gynae ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB gynae ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food. Sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, gagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MX3 talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MX3 at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MX3 family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MX3 na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MX3 para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MX3. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
21: It's the Supercharger Show! Let's start the party! 3, 2,
22: are you ready?
23: We can start once. Let's take a journey.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na.
3: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: ang Renesalude ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, Nisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Nisadeco Memorial Homes and Chapel, Nisadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Nisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Nisadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Nisadeco Rice, Nisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Nisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Nisadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
5: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
4: Ilang taon po kayo?
5: 44 na po.
4: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
5: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
4: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
5: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
4: Bionic Capsule?
5: Opo.
4: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
5: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
4: Okay, salamat, ma'am, ha.
2: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ulti non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
2: Your beauty is beyond imagination.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika.
5: It's the Supercharger Show. Let's start the party!
6: 3, 2, are you ready?
7: You're my spicy mago.

0: There you have the song from Rihanna, mga sweetheart, sa song entitled Ponder Play. And this song is brought to you by Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors. Serve with heart. You guys are still listening here on Sweet 97.7 FM with your Chinitong DJ, DJ Chino. Mga sweethearts, oras po natin. It's ready 5:15. And today is the 31st day of August. Yes, katapusan na po ng Agosto at bukas Burmans na. Since we're talking about Burmans, we have 116 days before Christmas.
1: Ay!
0: Mag-ipon-ipon na tayo, guys. Kahit alam ko medyo mahirap dahil mahal ang mga bilihin. Oo, bilihin na lang talaga yung nagmamahal. Speaking of mga bilihin, no? Let me give you a quick update sa mangyayaring price adjustment po sa presyo ng mga produktong petrolyo po bukas. So, meron na namang mga, syempre, every Tuesday may nangyayaring paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, no? So, asahan po natin bukas na sa gasolina po, meron pong bawas na 32 cents per liter. Oo. Sa diesel naman po, 3 pesos and 83 cents per liter. O, medyo mataas yung bawas sa diesel, di ba? And sa gas o kerosene naman po, pababawasan po ng 3 pesos and 84 cents per liter. Yung gasolina lang talaga, Bebs, yung konti yung kabeg. Oo, 32 cents lang yung mababawas per liter, no? Pero at least that's still something that we should be thankful of, since, you know, since hindi tataas, kahit konti lang yung pagbaba sa presyo ng gasolina, at least hindi tumaas. Pero sa bawing-bawi naman tayo, kahit konti sa diesel at saka sa kerosene, di ba? 3 pesos and some cents. Kaya ikaw, kung alam mo na kung yung kung diesel yung gamit mo sa iyong sasakyan, kung kaya naman magantay pa tomorrow para magkarga, di ba? Tomorrow na. Shout out sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon. Oo, nakikinig ang mga listeners po natin dito sa may El Torogi. And of course, yung mga tagapakinig din po natin dito sa may Four Lanes Plaza. Shout out sa mga nagja-jogging dyan. Oo. Yung makasama sa Balik Alin Dog Program. Ilaban natin yan, guys. Oo, manalig ka lang sa sarili mo. Kaya mo yan, ha? And also, shout out din sa mga nag-aabang ng kanilang mga masasakyan. Yung mapauwi din po sa kanilang bahay, sa kanilang mga tahanan. Oo, shout out sa inyo, ha? And shout out sa mga napagod. And, hindi pa ready yung katawan, tapos isip mo. Pero, alam mo yon, yung parang nasa rest day mode ka pa lang. Pero you have to face the reality. Ganito talaga. Oh, kahit hindi ko pa nakapag-kondisyon, kailangan natin magtrabaho para mabuhay. And shout out sa mga sweeters nating lumalaban ng patas. Oo. Lagihan nga kaso at hanga mandurugas. Diba? Okay yan, guys. Oo, yung lumalaban tayo ng patas. And also, patingin ko na rin yung mga nakikinig sa atin. Oo, nakikinig sila kanina, no? Yung mga taga-bodies, happy food. Oo, lagi silang nakikinig dyan. Thank you sa kanilang generous na may-ari, na sobrang humble din. Na, okay, guys, kung kayo nagikrave sa mura at napakasarap na Japanese food, no? Mapasushi man yan, or let's say, maparamin. Apan kayo, ito lang niya, Batok Ti Heritage, Ajibadis, happy food, mga sweethearts. Okay, ito muna, let me give you our next song, a song from Monster 88, a song entitled Torete, mga sweethearts. And this song is brought to you by Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors, served with heart.

0: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30 and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Sinanay Linda po ng San Jose Camarineson. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa akong isang sasin ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit bang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Among Bells Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

through our text line 0936-322-6700 or yun lang pala, wala pa lang ang Facebook page si DJ Nathan. And nasanay kasi ako na binabanggit yung mga Facebook page. Alright, it's already 5:45 and also, just to remind you guys, meron pong magaganap na, yun, pagganaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. So, we are expecting, ano ba to? We are expecting some, ano tawag doon? Some price adjustment. Yeah, there you go. Price adjustments. Sa gasolina po, there will be a decrease of 32 cents per liter. Once again, 32 cents per liter po yung makakaltas bukas po sa presyo po ng gasolina. And for those who are using a diesel, that's gonna be 3 pesos and 83 cents. Once again, that's 3 pesos and 83 cents sa mga na gumagamit po ng diesel. At sa kerosene naman po, that's 3 pesos and 84 cents. O, di ba, bongga? At least, magsisimula ang Burmans na hindi nagmamahal. Yung mga presyo ng produktong petrolyo, ano ka ba? Napakunot-nuwa ka na naman nung binanggit ko yung hindi nagmamahal. Ay, nako. Shoutout pala sa mga sweethearts nating nakikinig ngayon. Oo. And also, shoutout sa mga sweethearts nating nagda-drive at medyo napapasimangot dahil, ay, alam nyo na, congested na naman yung mga daanan. Masanay na kayo. Ano ba naman to? Walang bago, guys. Oo. Konting pasensya lang. Makauwi din po tayo, ha? Tandaan nyo yung stress. Nakatsaka yan. So, iwasan natin hanggang kaya, di ba? Oy! Thank you so much, guys. Once again, this has been your Chinitong DJ, DJ Chino, for the Supercharger Show Monday edition. Now, let me give you our next song. A song from Lenka. A song entitled The Show. Maraming salamat po sa mga nakasama ko sa ating Facebook Live at saka sa ating TikTok Live kanina. Mag-ingat po tayo. Enjoy the rest of your day. Bye-bye.

0: Pasan ng diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swabe yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo hon, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donawan, taga-san po kayo?
5: Taga-san, sa Corbis Crino po.
4: Dok. Ano ang dating naramdaman nyo bang umunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipan-lipat yung sakit, pero dito sa po ng balita, kinsan, mahihirapan ako. May nga pa ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So anong ginamit mong gamot ng Bayonet nung hindi ka makadungi?
5: Gamit po ako ng Easy Out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayonet, nagpa-schedule ako ng tonsil right of limbo.
4: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Ginhawa sa katawan mo.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Dolnawan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya mga salamat po sa kay Sir Andoy Dolnawan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: for today's hits and all-time favorites.
1: Sweet 97.7.
2: Check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: DTX 500. Lagi ka bumuhaw. Gutom. At lagi na iihihit. Twice in toman ang toyapinis. Mag DTX 500 ka. May ampalaya extra. Nasagana sa Sharon T. Na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang toyapinis. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Bili sa mga butika.
5: Wednesday!

0: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago ang araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Apo.
2: Tapos ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, danawang bench pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: DGX 500 Irregular na Regla o Men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
7: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
6: DGX 500, mabibili sa mga butika.
8: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
9: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
10: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
12: Disadeco?
11: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
12: Wow, ano namang meron dyan?
11: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
12: Oh, swabe yan ah.
11: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
12: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
11: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
12: Paano mo naman nasabi?
11: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
12: Ang dami naman yan, nakakalula.
11: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
12: Grabe pala ang Disadeco.
11: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, a death benefits ng members.
12: The best, tara! Mag-member na tayo sa Risadeco.
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
16: R-I-S-E.
15: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
17: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
15: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pangkalahatang
17: araw-araw na buhay.
18: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
17: magdulot ng enerhiya,
18: naglalayon sa malusog na balat,
17: malusog na puso,
18: at iba pang aspeto ng kalusugan.
17: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
18: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
17: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
18: at positibong buhay.
17: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
18: ay umaasa
17: na sa pamamagitan ng produktong ito,
18: ang kanilang mga suki
17: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
15: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
17: Sabayang napapakinggan
15: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
17: Sa buong Pilipinas.
15: Layuning maibahagi
17: ang kagalingang hatid
15: ng Rice Herbal Products.
17: Testimonya,
15: patotoo,
17: karanasan,
15: maging mga katanungan
17: sa pag-iinom at paggamit
15: ng Rice Herbal Products.
17: Ito na ang inyong lingkod
15: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
17: Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan na kumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Sa Mandao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Siyempre, hatid yan sa atin ang mga herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Itawag nyo na sa akin ang inyo po mga kwento, mga katanungan dito po naman sa ating programa.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, sino po sila?
1: Si Miranda po.
0: Ano pong pangalan?
1: Si Miranda.
0: Nanay, pakilakas-lakas po ng boses. Hindi ko po maintindihan.
1: Si Miranda po.
0: G.
1: Oo.
0: G.
1: Walang 51 dito.
0: Taga saan po kayo, Nanay Gigi?
1: Escalante.
0: Negros Occidental. Okay po. Okay po, Nanay. Nanay Gigi, ilang taon na po kayo, Nanay Gigi?
1: 54.
0: Okay po. Umiinom na kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, 2 buwan.
0: 2 buwan na? Opo.
1: Naubusan
0: ng stock po dyan sa inyo sa Escalante.
1: Oo.
0: Nalibot nyo na po ba?
1: Oo.
0: Nakalibot na kayo dyan sa mga butika?
1: Wala talaga. 25-in-1 lang ang hinahanap namin.
0: 25-in-1 yung hinahanap po ninyo. Wala po ng ating 25-in-1 dyan ngayon?
1: Wala.
0: Ah, okay. So,
1: sa Roy Pharmacy, wala.
0: Wala din po sa Roy Pharmacy. So,
1: talaga. 14-in-1 lang talaga.
0: 14-in-1 lang talaga yung meron dyan po sa Escalante. Ah, okay po. Escalante. Wait lang po, Nanay. Ah. At, Escalante. Wait lang, ha? Roy Anthony Pharmacy, wala po dyan sa public market? Naubusan din?
1: Ah, doon. Ah, public. Sa loob.
0: Sa loob ng public market. Wala po ng 25-in-1.
1: Talaga.
0: Okay. Tapos, wala din po sa Easy Lumanog Pharmacy. Sa may public
1: wala.
0: Market din po yan.
1: Wala.
0: Opo. Yung ano, yung T2JK Pharmacy.
1: T2JK, wala na po. Matagal, wala.
0: Matagal na din, wala na.
1: So,
0: yung 25-in-1 ang wala po dyan sa inyo sa Negros.
1: Wala talaga.
0: Okay, yung 25-in-1. Wala po ng ating...
1: Saka sabon.
0: Saka sabon, wala din. Pagagalitan natin yung ating mga deliveries. Bakit hindi kayo nagdadala dito ng... Nagagalit na si Nanay Gigi. Ha? Hindi pa kayo nakatikim ng ating 25-in-1.
1: Hindi pa.
0: Wala pa kasi. Opo. Sige po. Sige po, sasabihin po natin yan sa ating po naman mga deliveries. Pero yung ating 14-in-1 plus 1.
1: Okay.
0: Matagal na po kayong umiinom nun?
1: 2 months.
0: 2 months na. Ano po yung nakita po ninyong pagbabago simula nang uminom po kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1?
1: Ayun, pagtulog.
0: Okay na yung pagtulog po ninyo?
1: Tapos yung pag-ihi.
0: Oo. Okay na yung pag-ihi, yung pagtulog. Dati po, problema po ninyo yun.
1: Pagpupo, upingan, minsan dalawa, tatlo,
0: nakataas. Okay. So ngayon, okay na po kayo. Okay na po yung mga bagay na yun. Yung pinaproblema nyo po dati, okay na ngayon, Nanay.
1: Oo.
0: Okay po. So, ang gusto nyo na ngayon, na matikman, na masimulan, yung ating 25-in-1. Tama po yun. At wala pa po dyan ngayon sa mga butika dyan sa inyo.
1: Wala. Lagi-lagi po mo nag-order.
0: Nag-order na, pero hindi pa rin na, Okay. Sige po. At hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan. Okay?
1: Sige po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan dito po naman sa ating programa.

0: 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating palatudunan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Ako po si Flor Bumlarda ng Occidental Mindoro, sir.
0: Flor, opo, ng?
1: Ng Occidental Mindoro po.
0: Saan po kayo sa Occidental Mindoro, Nanay Flor?
1: Bali po sa San Jose po ako nagtatrabaho. Sa Rizal po ako nakatira.
0: Okay. Ilang taon na po si Nanay Flor?
1: 54 po.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee?
1: 54.
0: Tama po. Kayo po umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi po. Hindi pa po. Pero ang ilalapit ko sa'yo, Kuya Boy, yung aking alaga, si Mama Brenda Obligar. Kasi po, lagi pong sumasakit yung tuhod niya, tsaka hindi po siya makalakad ng maayos, lagi po siyang sumasigip ang dibdib. Alam po kaya yung rice coffee ang pwede sa kanya?
0: Ano po? Rice coffee po, Nanay. Yung pong rice coffee, ang pwede po sa kanya. Kahit alin po doon sa ating rice coffee mix 14-in-1+1, at kahit po yung ating 25-in-1, kahit po pagsamahin.
1: 25-in-1.
0: Opo. Meron din po tayong 14-in-1+1.
1: Ay, ganun.
0: Okay. Alam mo na.
1: Opo. Opo.
0: Okay.
1: Opo.
0: Yun po yung mga pwede nating inumin, painumin sa kanya.
1: Ano po yun? Pati yung sakit ng balakang, pwede po doon.
0: Opo, halos po sa lahat ng mga karamdaman po natin. Sa lahat po naman ng mga iniinda po nating karamdaman.

0: man available po yung kumbaga pwede po yung ating rice coffee.
1: Po yung alaga ko eh.
0: Tama po, mas maigi nga po na sa dapat umiinom.
1: Sa Alzheimer naman po nakakatanggal po
0: ba? Ganon din po nanay. Ganon din po. Halos po, sabi nga po natin, halos po sa lahat ng problema natin sa ating katawan ay natutulungan po ng ating rice coffee.
1: Yay! Thanks, God.
0: Okay po. Alam niyo na po ba, nakabili na po kayo ng ating rice coffee, hindi pa?
1: Hindi pa po. Pero ano po, yung mister ko po is nakagamit na po siya, kaya alam niya na po yung
0: itsura.
1: Itsura
0: po. Yung kulay gintong dilaw na karton, dapat tama. Kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E yung spelling, kasi yun yung dapat nating hanapin. Kasi... sabi nga natin, pag nagkamali kasi tayo bili ng ating rice coffee, syempre, masasayang yung pera po natin. Kaya dapat po yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E, yung spelling, yung po yung ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Paiinumin niyo po yung alaga po ninyo, 2-3 sachet sa araw-araw.
1: Opo, sige po.
0: Okay po.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Balitaan niyo po ako, nanay, ha? Nanay opo, Floor.
1: Babalitaan kapag, ko po kayo. Kapag si... Pabibilhin ko na po ng rice coffee yung mga alaga ko.
0: Tama po. Kapag si nanay po...
1: Isang Alzheimer at saka isang rheumatism.
0: Okay, sige po. Yung rice coffee po, basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang yung pagiinom po nito, malaki po yung maitutuloy nito sa atin.
1: Sabihin ko po sa kanila.
0: Sige po. Maraming salamat. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatong dunan. Itawag po ang inyo po naman mga kwento. Uy, napapakinggan tayo dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque. Hello po sa inyong lahat. And also, dyan po sa FM Radio Kamsur, 94.5 FMR. And also, dyan po sa G Radio. Hello po sa inyong lahat, maraming salamat. G-Radio San Miguel, tama? 102.9. Yung mga nakikinig po dyan sa atin, maraming salamat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Johnny po.
0: Tatay Johnny. Taga-saan po si Tatay Johnny?
1: Sa Lanao Norte.
0: Lanao del Norte. Okay po. Tatay Johnny, ilang taon na po?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Tatay Johnny?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Naka-anim na box lang.
0: Naka-anim na box na? Naka-anim na box na po kayo. Anim pa lang. Okay po. Naka-anim na box pa lang. Okay po. Tati Johnny, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tati Johnny?
1: Naririnig ko lang kasi sa radyo.
0: Naririnig niyo po sa radyo. Nung narinig niyo po ba sa radyo, Tatay Johnny, may iniindang aramdaman
1: yung
0: po kayo?
1: Yung binipisyo nun.
0: Ha?
1: Yung mga binipisyo niya na makukuha.
0: Oo. Opo, ano po yung mga... Ano po yung mga karamdaman ni Tatay Johnny?
1: Madami. Naulsir, kung ano-ano na, may... Ano?
0: Opo. Pero...
1: May... Opo. UTI pa.
0: Nung nagsimula po kayong uminom ng ating rice coffee, Tati Johnny, kumusta na yung pakiramdam po ninyo?
1: Medyo maganda naman yung, ano, yung resulta.
0: Resulta, opo. Ay, very good po, Tati Johnny. At least po, opo, pinagpapatuloy niyo po ba yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tati Johnny, hanggang ngayon?
1: Oo, pinagpatuloy kasi sa online mga online ako makakabili. Sabi mo, nandito sa lugar namin, pero hindi ko pa napuntahan doon sa, ano, sa Susailan.
0: Ah, okay po. Hindi pa po kayo nakakapunta doon?
1: Oh, pero malapit na yun.
0: Opo, opo. So, doon na po kayo, so, sa susunod, doon na po kayo bibili ng ating rice coffee?
1: Oh, pag, ano, makakapunta doon.
0: Opo. Pag nakapunta po kayo doon.
1: Lahat na ba doon, nandun na yung nasabon at saka, no?
0: Yes po, Tatay. Doon po sa nabanggit po natin. Nasabi ko na po ba sa inyo?
1: Naririnig ko rin po.
0: Lanao. Teka lang po, ha? Lanao.
1: Oh, sa Isindi po.
0: Sa?
1: Sa Isindi.
0: Lanao del Norte. Opo. Okay po. So, alam nyo na po kung saan kayo makabibili noon, Tatay?
1: Oh, kasi naririnig ko din sa'yo. Sabi mo, doon sa Usaitan.
0: Apo,
1: pero hindi ko pa napuntahan.
0: Apo, sana po mapuntahan na po ninyo, Tatay, para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo nga, kasi kapag may ano ako, itry ko na lang doon para hindi na ako makapag-order ulit kung hindi mahal doon.
0: Tama po, tama po. Para hindi na sa online, di ba? Kasi sa online may shipping fee, may additional. Oo.
1: May additional. Pero depende naman sa ano. Nung nakakabili ako nung sa ano, Siape, nung una, 385 yun.
0: Ang isa?
1: Yung dalawang box, yung 25 in one at saka 14.
0: Dalawa na po.
1: Oh, dalawang box yun.
0: Okay. So ngayon, dapat meron na po dyan sa inyo para dyan na po kayo sana bibili po ng ating rice coffee, tama?
1: Lagi ko nga dito sa partner ko kung hindi mahal doon.
0: S- Sige po.
1: Masarap talaga yung 25 in 1.
0: Masarap yung 25 in 1. Tama po. At, kaya... sana po ay may pagpatuloy po ninyo at sana mayroon na talaga po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Tama po, tatay?
1: Yun na po, kasi KWD, kasi ako din mahirap talaga
0: Doon
1: sa Bilambayan.
0: Opo, bakit? Ano pong problema po ninyo sa katawan, tatay?
1: Tagal na, hindi makakalakad. Mula pagkabata, ito na ako.
0: Hindi po kayo nakakalakad. Okay. Opo. So dapat talaga diyan na po sa inyo malapit yung ating po na mga rice coffee, ano. Tama po, para hindi na although sa ano naman, sa online naman mas maganda dahil idadala po sa inyo sa bahay po ninyo mismo. Yeah,
1: paid na lang.
0: Oo nga.
1: Pero kaiba-iba kasi yung presyo.
0: Opo.
1: Nung nakabili ako doon sa TikTok. Mahal-mahal for 58.
0: Mm. Tama po.
1: Dalawang bag.
0: Tama po. Sige po.
1: Kasi ako naman, naka tatlong order ako sa Siate kasi pang-apat na box na itong ininom namin.
0: Tama po.
1: Nag-iwalong box na lahat yun kasi dalawa yung apat na 14 in 1 at saka apat na 25 in 1.
0: Tama po.
1: Doon ako nagagandaan sa 25 in 1 kasi kay masarap. Sakto yung tamis.
0: Tama po, tatay. Tama po.
1: Yung 14 in 1 kasi, bitin. Kasi 16 lang yata yung ingredients nila. 16 grams lang. Maliit.
0: Mm-mm. Tama.
1: Mabibitin ka kung dalawa kayo uminom.
0: Oo, kung dalawa kayong iinom. Kaya sa isang timplahan lang dapat po yung dapat isang timplahan lang po talaga. Bawat isa, isang sachet, dapat isang timplahan lang talaga.
1: Doon sa malaking baso na yun, yung 25 in 1, hindi ito mabibitin. Tapos ito, masarap.
0: Masarap, tama po.
1: Hindi nakakatawa kasi walang load. Lagi lang ako nakikinig.
0: Yung ang epekto po noon halos pareho lang naman yung dalawang 'yon, kaya walang lugi doon kasi napakasarap pa rin. Ha?
1: Hindi pala live yung oras mo sa gabi ng doon sa pinapakinggan ng radyo.
0: Anong istasyon po 'yon?
1: Nakalimo sa tenyo.
0: Ha?
1: Sa pagabihan yan, sa 0.1076.3.
0: Baka po hindi po sila live, pero dapat po live dapat yan. Kasi mas maigi po. Oo.
1: Kung ako nakatawag, tingin akong tawag sa'yo, pagkatapos nila doon sa alas 7 media, tinawagan mo naman ako ng staff mo yung una kong subok.
0: Mm-mm.
1: Oo.
0: Tama.
1: Kasi, yung umpisa yun, tawag ako ng tawag, magre-ring lang palagi.
0: Mm-mm.
1: Tapos, bakit kaya hindi sasagot? Iba namang sumasagot. Minsan, mapuputol kasi mabibisi.
0: Mm-mm, nabibisi.
1: Kasi po, iba siguro ng oras nito.
0: Tama po.
1: Kaya dito naman ako nag-disturbo sa mga alas 12. Hanggang sa nakendit na lang ako, hindi ako sinasagot kahit wala akong monitor.
0: Opo. At least ngayon nakapag-usap tayo, tatay, di ba? Okay na. Di ba?
1: Oo, maminis ko din yung boses mo. Loko-loko din ako. Nag-disturbo.
0: Tama po. Maraming salamat po, tatay. At, opo.
1: Kasi ako magkapag-live dito hindi ko maririnig yung boses ko sa radyo.
0: Ngayon po naririnig po kayo sa ibang mga estasyon na live po. Yes.
1: Baka sa susunod na raw siguro, sa pag-uusap natin, baka malive na yun sa doon sa pinapakinggan namin na estasyon.
0: Tama. Baka po, tatay.
1: Yung maririnig ko kasi na tanghali, yun ang maririnig ko sa ting makikipagapit.
0: Opo. Sige po, tatay. No problem po. Okay po. Wala pong problema.
1: Kasi nung una kasi nagtanong ako, eh, sabi mo, doon sa Iligan. Sabi ko, layo-layo naman, mahal-mahal naman ang Pumasay. Tapos sa Lanao, maraming pariho din. Kung magtra-tricycle ka, 100 din ang pumasahe.
0: Tama.
1: Kung magbabas ka naman, bihira naman yung bus.
0: Oo.
1: Hindi ko kawawa. Yung ano, sa online na lang ako, kasi mahal-mahal yung Pumasay, pagkain pa.
0: Tama, tama po.
1: Ayaw na nga, naririnig ko, nandito na, kaso lang, hindi ako nakakatawag noon kasi walang load.
0: Walang load.
1: Ngayon lang naman ang pumutubok. Ang didisturbo kayo. Sabi ko, ako naman ang didisturbo. Yan, power na ko ng tawag. Wala. Sabi ko. Wala din. Hanggang sa nakailip naman, mabigla ko, may sumawag. Tinatry ko na.
0: Opo.
1: Kasi parang huli ng number mo, parang nano ko din. Sabi ko sila, siguro ito.
0: Opo. At least po ngayon.
1: Kasi iba ang nalay po nga number.
0: Opo. At least ngayon, tatay, nagkakausap na tayo.
1: Yun na nga, para maano ko din sa... May kaibigan din ako doon sa Luzon. Naghanap din. Ito sabi ko sa online ka maghanap kasi hindi mo mahanap dyan sa inyo.
0: Oo. Umiinom na din ang ate po ng mga rescue.
1: Mahal-mahal daw yung pagkabili niya. Bakit sabi ko sa akin, hindi.
0: Mm-mm.
1: Siguro, nakakamura siguro ako kasi alam na siguro nila na PWD. Kaya yun. Yung sa TikTok talaga, sobrang mahal.
0: Apo.
1: Laking tubo.
0: Malaki talaga. Malaki yung, talaga. Kasi may shipping yung, fee. Oo.
1: Yung 25 in-1, magkano dyan sa inyo?
0: Ang SRP po ng ating 25-in-1 ay nagkakahalaga po ng 230 pesos lang per box.
1: Oo, natamang sama talaga yung ano, yung sa pagkabili ko dito sa Siape.
0: Mm-mm.
1: O, kung may bawat share ka talaga doon, kasi yung kapag pinapunta yun, abot ng 425.
0: Mm-mm.
1: Yun, kung may bawat share ka, kasi dalawa yun, yung tracking at saka sa tindahan. Eh, yun, nagkakahalaga na lang ng paiba-iba kasi.
0: Mm-mm.
1: Yung una, nagkakahalaga ng 385.
0: Mm-mm.
1: Yung huling pagkabili ko, 369 na lang.
0: Mm-mm. Nagkakaiba-iba?
1: Pero, magkakaiba. Tinalay ko naman yung naisip ko ulit. Ganun din.
0: Mm-mm.
1: Kasi iba-iba siguro ang pindahan.
0: Mm-mm. Tama po.
1: Magiging 369 ulit kapag mag-order ako ulit. Pero noon, yun na nga, hanggang 7 araw yun.
0: Mm-mm.
1: Kung walang bagyo.
0: Tama po. Sige po. Tatay, maraming salamat po, Tatay Johnny, ha. At sana po ay ipagpatuloy niyo po. Okay lang po. Okay lang po, Tatay Johnny. At least, na ipaabot niyo po yung inyo po namang... sa loobin at siyempre yung mga ginagawa po ninyo at marami kayong natutulungan nakukwentuhan.
1: Sabi ko saan, yung nakikinig, sumubok na lang.
0: Tama po. Tama po.
1: Walang namang mawawala.
0: Correct.
1: Pero masarap na maga yung 25-in-1 talaga.
0: Tama po.
1: Makakatulog na po ng ano.
0: Maimbing.
1: Tapos yung tiyan ko na kapag ano, medyo mapasok ka na masamang hangin, ma-update. Pero ngayon, hindi na ma-update.
0: Hindi na, tama po. Very good po yung tatay. Sige po. Maraming salamat po, Tatay Johnny. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat po. Thank you very much, Tatay Johnny. Mabuhay po. Thank you. Mga kaibigan, si Tatay Johnny ng Lanao del Norte. At wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre... Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: The PGX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang PGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. PGX 500, bibili sa mga PGX 500. PGX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Salib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
0: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
3: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
4: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
3: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
7: Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
6: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Camping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chaga Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919

0: Sa panahong ito, lumalala ang pagusbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay.
1: Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.
0: Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: favorites. Sweet, sweet 97 points.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Today's best mix.
2: Today's best mix. 97.7.
3: Where we play your music your way. All day, every day.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dito.
4: Apat na araw bago po kayo magbawas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
5: Kung minsan pagkagama, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
8: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
7: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
9: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr.

0: Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Salibe, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
3: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
2: GTX 500, bibili sa mga butika.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV, my power cells herbal capsule ka.
7: Ano mang POV, my power cells herbal capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power cells herbal capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: 104.7. Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Bibili sa mga butika.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Win!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DJX 500. Kulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lahat sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Pang labat sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DJX 500. DJX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DJX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: DWMX is a proud member of the KBP, nakapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapan nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Nilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuon naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila baka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagyan, delikado, pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Katapres, bababa agad, sumagsabset agad ang dugo niya. Pinumunan ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma pa-appel mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi yung stress mo nakaka-highblood yan, yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahid ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong masaluyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag nagdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag-minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, ng alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Health Center, Kawayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang iyong lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po ninyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. Juan. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang mahalang. God bless us all.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
5: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GGX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Ang GGX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GGX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GGX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GGX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GGX 500!
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa GGX 500!
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang GGX 500!
2: GGX 500!
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Umalik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GGX 500, mabibili sa mga butika.
12: Mix 97.7 now turns the music back on.
13: Overload. Pleasure overload.
12: Here it comes.
14: Great.
12: Mix 97.7. Today's best mix.

0: 104.7.
1: Check our time, and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500 sa mga butika.
0: Wednesday night!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Daet, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdigit ito yung tinatama din na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatama din na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po kaganda, ha? Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sabi ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin ini. Kailangan niyo po yan. Pag-combine niyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mangang talaga. Pero tandaan niyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam niyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili niyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung kanyang tawag clinic, meron yung capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, oh, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawara ng parangal. At yun po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katayin ng magka-rinigan, magka-unawaan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power

0: ikaw sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Narito na po si Dr. Lemuel Sonyo sa 70 minutong programa, Bionic Healthcare Centers.
1: Northern Province, Ifugao, Cagayan Valley Region, sa buong lambak ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, saan man po ka naroon, sa Mataga Forest Region. Ay po'y buwabati ni sa malusugit sa mga umaga sa lahat po aking mga taga-subaybay sa ating po palatuntunan, paalamang pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang uli ko, Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry, certified naturopathic practitioner, awarded po ng ating mga agency, labas sa hospital, na nagtiwala at naniwala sa kakayahan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Maraming salamat po sa decision na nagkapalipan sa ating tinig sa umagang ito. Nakasama po natin, katuwang po natin. Nariyan po ang DWDY ng Kawayan, Sweet Radio Santiago, ESFM Kawayan, Big Sound Kawayan, at yun po ang Magic FM Kawayan. Sila po ating nakatuwang na kung saan ang bawat sasakyan, bawat tahanan, pamilihan ay napapakinggan ang tinig niyo likod, Dr. Lemuel Sonyo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating produkto, Dr. Lemuel Sonyo, Bionic Herbal Suya Coffee. At maraming salamat po sa pag-promote ng ating pong mga sikat na singer, April Boy, the second generation. Pumunta sila sa ating klinika para i-promote ang ating klinika, ating produkto. Kaya saan ka pa, di ba? Sumusikat ang ating pong produkto. At available po ito sa lahat ng mga drugstore, ang ating pong Dr. Lemuel Sonyo, Bionic Herbal Soya Coffee. So ating pong binabati ang kamag-anakan, kaibigan ni Ma'am Lilia Akay, narito po siya ngayon sa ating klinika. Ang dami po yan nilabas na mga bato niya. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, ano sabi natin sa ating pong palatuntunan? Awante operation, awante orasyon, kailangan ko kooperasyon. Kasi nino mo lahat ang ibigay ko, sigurado ginhawa yan, ilalabas mo. Ano po, walang sugat, walang tahi, walang bawas yung organ, subalit ang karamdaman ay unti-unti pong lumilisan. Ganun po kaganda ang sinuturo ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sasal ka pa. Ay kung magpo-offera ka, hindi naman binabawal yan. Pero nasa sa iyo ang decision. Pag nagpo-opera ka, manong Domingo, bulan, tawin, awante trabaho. Abay, adati tayo mo. Kung kahit maglaba, magkusot, hindi mo pwede. Kung nagpo-opera ka, tata, adapay tindiksos mo. ang tanong ko, makabangon ka ba? Makapunta ka ba ng CR? Nga awante alalay mo. Haan? Ganun kaganda ang programa ng Bionic Alternative Healthcare Center. Na ito po yung matatagpuan saan? Sa ground floor ng AHSI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. Ang ating offer, free check-up, free consultation, gamot lang ang inyong babayaran. Kaya ganun po kaganda ang tuturo po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Kaya anong sabi natin siya, ma'am? Na pag uminom ka ng Dr. Lemuel Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee, ang ating pong binabangit po lagi, nagkakapi ka na, nagagamot ka pa. Yun ang kagandahan ng kapi natin. Hindi yung nagkapi ka, mamaya maya sinisignura ka. Hindi ka makatulog. Kaya nasayo ko sa inyo, kung ayaw makatulog, hindi magkapi ka ng Barako Coffee. Yung mga 3-in-1. Gusto magpalpitit ang dibdib mo, ay nakapihin mo. Kaya nga sabi natin, ang kapi ang ginagamit ng mga driver para hindi sila antukin pag nagbiyahe. Pagdating ng stopover, patitigil yan, anong inaarap nila? Kapi. Diba? Pag may patay, anong siniserve? Kapi. Para ang mga naglalamay, hindi makatulog. O diba? Yun po ang katotohanan. Kaya sa'yo sa inyo eh. Bato-bato sa langit, ang matamaan magbago, huwag po kayo magalit kay Dr. Sonyo kasi dito po, prangka, ang nabanggit natin ang totoo. So, paano tumatulungan ating makakabayan? Kaya nga sabi natin, na iba may kasabihan po tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. O, ay bakit? Nilalabas ko ba yung bato ni Ma'am Akay kung hindi siya uminom nung pinainom ko kahapon, tatlong baso lang naman yun? Pero makita mo naman, talagang successful, di ba? Ganon, kaganda. Kaya sabi natin eh, I want to operation, I want to ration. Kailangan ko cooperation. Ilang klaseng gamot ang ininom? Ang dami, siguro mga 10-10 klase. Isang inoban niyang gamot. At 3 times a day yan. Ay pas yung mga liquid pa, ganon po kaganda ang tinuturo ng Bionic Alternative Health Center. So saan ka pa? Ay dito ang kalasabi natin siya ba na wala kang sugat, walang tahi, walang bawas yung organ, pero ang karamdaman ay unti-unti pong lumilisan. Ang ating pong klinika sa Kawayan, open po, narito po ang aking bahay, Dr. Benef Sonyo, siya po maglilikot po sa inyo. Sa Santiago City, mamaya po magkita-kita tayo kasi mag-open po ang Santiago alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Mula Linggo hanggang Biyernes, ang ating pong serbisyo publiko, ulitin ko, ay free po ang consultation. Walang bayad ang machine. Ang ating machine po, kompleto po yan. Meron siyang ultrasound, X-ray, ECG, CT scan, kompleto po yung ating machine, no? At ang kagandahan po ng machine natin, hindi ka kinukuha ng ihi, ng dugo, ng dumi, pero ano po, intact po, kung sa inyo pong ultrasound, kung meron kayong ultrasound, ikukumpara po natin yung nakita ko sa machine at yung ultrasound mo, same ang makikita po niyan. Analyzer machine po ang tawag po natin. Ina-analyze niya yung buong system ng katawan mo mula ulo hanggang talampakan. Hindi ko masasabing 100%. Kahit ka ultrasound eh. Minsan nagkakamali din eh. Hindi rin 100%. Bakit po? Ito po naging karanasan po ng isang pasyente natin from John Cisabela. Nagpa-ultrasound kasi buntis yung misis niya. Tumantua. First baby po nila. Nakita sa ultrasound. Babae ang baby. So anong ginawa ng mag-asawa? Bumili lahat ng mga lapati lampin, kulay pink, yung bottle kulay pink kasi babae, eh, ganun binili. Pero ano lumabas? Lalaki. Ganun. Kaya mga kamayanin ko, hindi mo natin masabi yung 100%. Only God knows it. Eh, ang bigas sabihan tayo, Sir Mami, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Saan ba nakuha nito ni Mama Kai? Itong nasa harapan ko ng mga bato ito. Kung mahilig ka sa mga matataba, mamantika, ay masarap naman yun eh. Diba? Masarap yung adobo. Masarap yung papaitan. Masarap yung yaknakan. Yung lechon. Pero diba, tingnan mo, pag yun ay lumamig na, mainit pa, iniinom natin yung papayitan, masarap naman talaga, medyo mapayit-payit, di ba? Pero pag lumamig, makita may sibo, nandun siya mabang sabag doon namumuti, tumitigas. Ngayon, kung mahina ang pantunaw mo, ano mayroon doon sa sibo na yun, yung taba na yun? Pupulupot doon sa atay mo, titigas siya na parang kandila. Kaya makita mo yung lumabas na yun, parang kandila. Mamaya susunogin natin yan, makita mo, matutunaw yan. At pag matunaw siya, siyempre, hindi ba kalila? Pag matunaw, buhababa. Pag lumamig, ano mangyari? Titigas ulit, kandila ulit, ganun yan. Kaya, maramdaman mo, pag meron kang ganyang bato sa atay mo, bato sa atay, pag yan ay pumasok sa abdo, magiging tawag yan, gallstone. Bato sa afro. So, saan nagmula? Doon sa atay. Kasi sabi natin sa'yo, ma'am, wala ka namang kinahing marmol. Wala ka namang kinahing graba. Bakit natawag eh, bato? Kasi matigas. Yan. Kaya yan po, ang mangyari po niyan, pag meron kang ganyang naipon sa katawan mo, sa katagalan, sabi natin, na-accumulate eh. Sabi mo sa akin, ay doon, kunti-kunti lang naman kinakain ko, paminsan-minsan nga lang eh. Ang tanong ko, gaano kadalas ang minsan? O di ba? Ay baka mangyari instead kunti-kunti init pala. O, naparangi. Pag napunta ng handaan, may pistaan, may birthday, may kasalan, Hindi mawala yung mga ganyan. Kaya sa bahay natin eh, yung matigang ginagamit mo, ilagay mo sa refrigerator, tumitigas na. Diba? Oh, ang abadong yan ay mahirap ang tunaw mo, may ipon yan doon sa loob ng katawan mo. Kaya sa gising nyo, sir, ma'am, naligo ka, labas lang nalinisan. Nagpa-pedicure ka, paa mo lang nalinisan. Nagpa-manicure ka, kamay mo lang nalinisan, kuko mo lang, hindi buong katawan. Kaya bakit po? Mula ba, Ma'am Leia, nung wala pagkabata, nakapag-cleansing ka na ba? Kaanpay, tatapa lang, di ba? Oh. Kaya sabi natin sa'yo, Ma'am, ang ating katawan, nilikha ng Diyos na natural. May kakayahan na magbuo ng bato, may kakayahan na magtunaw ng bato. Hindi po taga dyan yan eh. Nabuo lang sa maling lifestyle natin. Ngayon, lumabas na yan. Kung ako tatanungin mo, kung hindi po ako mabuhay, walang papaitan, huwag lang ako nang muna yung magkaroon ng bato. O diba? Mahirap po yung makukuperahan ka sa tutulang tsaka magastos. Hindi ba natin na mahihingi kasi yung mga iniinom muna yan sa ibang bansa eh, imported galing US. Yung ating balance oil, ilang klase yan? Apat na klaseng oil yan. Meron siyang olive oil, meron siyang shark flavor oil, yung sa pating na ano yan, na taba ng pating. Pero yung kung taba ng pating, good for the heart yun. Pero yung taba ng baboy, taba ng baka, taba ng manok, bad for the heart. Kasi tumitigas siya. Ay sabi ng pasyente ko nakaraan, ay dok, binabawal sa akin ang avocado kasi mataas daw sa cholesterol. Sabi ko sa kanya, paano naman yung cholesterol ng karne hindi binawal sa'yo? Alam niyo po kago, ang taba na yung cholesterol na lang kukuha natin sa prutas, for example sa avocado, mataas ang cholesterol yan, pero good cholesterol, hindi po siya bad. Pero yung bad cholesterol, yung nakukuha natin sa karne ng baka, karne ng manok, karne ng baboy, ano mga klase ng karne? Yun ang bad cholesterol. Pero yung nakukuha natin sa mga prutas at gulay, yan po yung good cholesterol na nilikha ng Diyos. Ngayon sabi natin, iba po yung nilikyong pharmacy ng Panginoon ay sa nature. Ang pharmacy ng tao nandun sa drugstore. Kaya kung bakit merong overdose, ang sa gawa ng tao. Pero yung gawa ng Diyos, wala pong overdose. Bakit po? May nabalitaan na ba kino-overdose sa oregano? Awantay. O diba? May naduling na bang uminom ng dangla? Wala din, di ba? Pero marami na matay sa ginagawa nilang maintenance. Oh, for example, alat ni high blood mo. Ano ibigay ng doktor sa'yo? Amlundipin, prostantan, yun yung maintenance. Pag wala nang isa ng gamot mo, iinom ka na naman nun para kumalma naman yung high blood mo. Ang problema, kumusta si kidney? Masisira katagalan ang kidney mo. Kasi, scientific na siya eh. Kaya kung ako tatanungin mo, hindi ko binabawal ng uminom ko ng losartan, hindi ko binabawal ng uminom ko ng amlodipin. Pero may occasion lang, hindi daily. Ngayon kung buhaba na yung blood pressure mo, ang gagawin mo niyan, imamanage mo yung lifestyle mo, yung diet mo, yung pagkain mo. Number one dyan, yung stress, nakaka-high blood yan. Eh, pag na-stress ka, tataas ang blood pressure mo. Eh, paano kung kinain mo yung adobo? Lalapot yung lugo mo. Hindi maganda ang circulation ng puso mo. Kaya ano mayari? Magkaroon ng komplikasyon. Kaya kadalasan, pag nasira ang kidney, nagkaroon ng komplikasyon, ang punta mo ngayon, dialysis. Ang tanong ko, mga kabayuni ko, pag nag-dialysis ka ba, gagaling ka? Han, hanggang may pera ka, i-dialysis ka ng dialysis center. Pero pag wala ka ng pera, sabi natin eh, ayun, sorry, ang bagsak mo, 6 feet below the ground. Tama, ano ba? For example, gumamit ka ng amlodipin, losartan, hindi na kaya, itataas silang dosage, calcium block, neo block, panglima, hollow block. Tama mali. Oh, di ba? Tama po yun. Kaya nga sa inyo, kung gagamit ka ng mga ganong klaseng gamot, huwag pong madalas. In time of emergency lang. Ngayon, i-alternate mo yung herbal. Anong gagawin? Bumili ka ng blender, bumili ka ng bawang sa market, bumili ka ng sibuya sa market, bumili ka ng limon sa market, bumili ka ng luyang dilaw sa market, at bumili ka rin ng natural na laya. Oh, limang klase yun. Ibig sama-sama, ibigay mo yung limon or calamansi sa blender para ma-blend mo yung mga binanggit ko. Yung sibuyas, yung bawang, yung luyang dilaw, mabiblender mo yun no, katas ng limon. Yan po, na-blender mo na siya, kuha ka ng mali sa tila, pigayin mo yan. At ilagay sa every 2 hours, kung kaya mo kalating baso, walang problema. Hindi ka mauduling doon. Bakit? Natural. Herbal, walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Kasi yun, niminsan wala akong nabalitaan. Nung uminom na isang basong kalamansi, ay na-overdose. Oh. Pero marami mo nang balitaan, uminom ng 5 galaksan, patay. Oh, bakit? Overdose eh. Ayun, isang pasyente ko namatay din sa laksan eh. Imagine, nag-drunk construction worker. Anong ginawa niya? Palitin ng hapon, masakit ang katawan, uminom 5 galaksan. Tapos uminom ng energy drinks. Ilang bukasan, patay. Bakit? Mali ang ginawang pamaraan. Instead na isa lang na laksan, ginawang 5. Patay ka talaga, di ba? Kaya mga kamayunikon, little knowledge is dangerous. Kaya dapat talaga, magtanong tayo sa doktor. Magtanong tayo sa ating mga medical doktor, ito ba ay ilang beses dapat uminom ang isang tao? Isang beses, dalawang beses, tatlong beses, pwede mong uminom nung walang laman dyan? O pagkatapos kumain, ang pag-inom ng mga gamot. Ganon po, dapat maramadagdagal ang ating kaalaman. Hindi ko sasabing binabawal ko ang pag-inom yan. Kundi, in type of emergency, ginagamit ko yung mga gamot na yan. Pero hindi po madalas. Yan na, tandaan natin mga kabayuniko. Kaya anong pinakamadalas mong inumin? Mag-natural ka. Katulad ng sibuyas, bawang, luya, luyang dilaw, limon. Yan ang pinakamaganda. Good for the heart. Pantulong ng cholesterol, papababa ng blood pressure. Oh, di saan ka pa? Di ba doon sabi natin eh, dito ka na sa awante operation, awante orasyon. Kailangan mo make your own herbal medicine. At ano po kailangan dito? Disiplina. Determination. Huwag pong matigas ang ulo. Huwag pong pilosopo. Kasi walang doktor, baka magpagaling sa'yo. Kaysa ang doktor ko pupunta, pagkatapos mag-cleansing ngayon, ay pamaya, uminom, kumain ka naman doon sa kanto ng isang bowl na papaitan, eh sigurado po, after 1 year or 6 months, babalik ka naman sa akin, mag-cleansing na naman tayo. Bakit po? May ipuran ka na naman. Di ba? Kaya sa'yo nga po sa inyo,

na sigmura, pinakabag, madaling mapagod, madaling magutom, at mamaya-maya sa sigmura apektado tagiliran hanggang likuran. Yun ang problema. Pero pag nag-cleansing ka, it's easy to use, easy to remove the stone without sojourn. Yan ang kagandahan. Kaya saan ka pa? Diba, mga kabayani ko? Ay dito na tayo, sabi natin na walang sugat, walang tahi, walang bawa syurgan. Naniligyan ng Diyos ang pamaraan na ipinagkaloob sa atin kung paano tayo makatulong sa ating mga kababayan sa kanila iba't ibang uri po ng karamdaman. So, ang ating po text line, open na po ating po cellphone number para po sa gusto magtanong. Dahil sabi nga po natin, Sir Ma'am, daig na nagtatanong ang nagmamarunong. Diba? Mas maganda po yung magtanong po tayo, pero ang dapat na pagtanungan nyo sa inyo, yung pong nag-aaral may karanasan. Hindi yung kanto-kanto lang dyan, nakita mo itambay, pinagtanungan ka, eh baka ililigaw ka. Tanong po kang Benito Sullivan, tinuro ka po ng ilagan. Hindi ka makatin ng Benito Sullivan. Diba? Yun din po yun. Pag sinabi natin, kailangan mag-enjoy ko ka ng cleansing. Para no, malinisan yung iyong internal organ. Kasi alam niyo po ang cleansing, parang sasakyan. Pag malapot na yung langis ng makina mo at hindi ka nag-change oil, kakatok ang makina mo. Ganun ang ating katawan. Kaya nung dapat gawin ng bayunik, ng mekaniko, ng tire, ay baba ang makina. Linisin ang liner, ang piston, ang bearing. Palitan ng magandang bagong langis ang malapot na langis para gumanda ang batak ng makina. Tatagal ang buhay ng makina mo. Diba? Pero pag hindi mo change oil yan, ay sigurado, babatal ang makina niyan. Overhaul ang labas niya. At maaari pang mag-overheat yan. Diba? Kasi hirap na yung makina na magpatakbo ng kanya mga bearing. Bakit? Malapot na. Maitim na. Ayaw mo pang paltan. Kaya kailangan talaga natin dito. Kasi tayo ay parang buhay ding makina. Living machinery ang tawag pa sa atin. Walang pinag-iba sa sasakyan. Di ba yung sasakyan, merong wirings. Sa atin naman yung mga ugat natin. Oh, ang makina, kung sa motor, merong carburetor. Oh, pag marumi na carburetor, anong ginagawa? Nililinis. Ang ating puso, pag marumi, dapat nilinisin. Para ano po, may iwasan yung bypass operation. May iwasan na malagyan ka ng pacemaker. Katulad ng pasyente ko from Yanga. Oh, nakano siya, naka-schedule na siya, meron ng doktor, sabi ng kapatid niya, na ready for bypass operation. Ano magkano hinihingi? Heart center, 1.3 million. Pero, by God's grace, nandun nakasalang na siya, nakahiga na, bumangon, umuwi na isa pila. At sabi niya, punta tayo sa napakinggan ko sa radio, yung doon sa Santiago, yung Bionic Alternative Healthcare Center, hanapin daw natin si Dr. Sonyo. At hindi naman lang, tama-tama punta siya, nandun po tayo, nandun po ako. At sabi ko sa kanya, sa nakita ko, kailangan natin na magano, undergo ng cleansing. Eh sabi niya, in 24 hours, Duk, kaya na bang umuwi? Yes! Tayo natin, no? 24 hours lang, wala pa 24 hours yan, di ba? Lumabas na. Ganon, kaganda. Kaya, ngayon, nasaan na yung pasyente yun? Andun, sa kiyangan, nagtatanim ng luya. Bakit? Maganda na ang pakiramdam niya. Gumaan ang kanyang feeling. Pero, ano, iniwasan na yung uminom ng alat. Oh, kasi yun ang sumisira, yung pulutan. Masarap yan. Yung mga dinakdakan, kilawin. Hindi ko sabi, hindi masarap yan, masarap yan. Pero kung may problema ka, pwede ba tanggalin mo na natin yan? Isa pasyente ko from San Agustin. Oh, Buyawi family. Anong sabi sa kanya? Tanggalin mo yung mama mo kung gusto mong gumali yung sakit sa puso mo kasi nagkaroon ka na ano, enlargement of the heart. Oh, natanggal yung mama. 1 year. Abay, nung gumaling eh. Ayun, bumalik na naman. Nagmamana naman ngayon. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo. Walang gamot sa taong filosofo. Nilawalan mo, pero kasi yun ang nature ng tao eh. Yung kumain ng masarap. Di ba? Bakit? Nung gaganaan kang kumain na hindi masarap? O, siyempre wala kang gana pag hindi masarap yung nakalagay sa harapan mo. Pero sa'yo natin, hinay-hinay. Dahan-dahan na

0: pagkain ng ganon. Kung meron ka ng history sa ganyang uri po ng karamdaman, katulad sa pasyente natin, from San Mateo, gusto nang putulin ng doktor yung paa niya, gawa ng nagkaroon na ng gangrene, malalim na yung sugat, maitim na yung paa niya. Pero sa tulong po ng Panginoon, ayon, natulungan, hindi na putol yung paa. Natulungan na na-check yung kanyang lifestyle, yung kanyang diet, yung kanyang sugar nasa 1,000 plus, yung kanyang creatinine tumaas din. O, yung kanyang cholesterol tumaas din, yung kanyang blood pressure tumaas din. Kaya sabi ko, ang yaman nyo po, ang yaman sa sakit. Ay, di bali na sabi ng mga Bisaya, di bali na saging, basta't labing. O, di ba? Di bali simple ang pagkain, basta't walang aray, walang agay, walang agoy. O, di ba? Yung maganda pagbangon mo, o hindi masakit ang kasakasuan, yung tuhod mo, na yung unat mo, hindi yung hawak ka sa dulo ng higaan para makatayo ka. Hindi ka makatayo pag hindi ka hawak sa lamisa kung nakupo ka sa pagkainan. Ganun po kahirap, mga kabayuni ko. Bakit? Tumataas ang uric acid, tumataas ang cholesterol, tumataas ang sugar, lahat ng sipagtaasan. Kasi tumataas din ang bilihin. Di ba? Oh, tumataas din ang gamot. Wala na yung magawa kasi yun ang kalakaran. Kaya susunod po tayo sa agos, sabi niya, no? Pero kung pwede po magawa sa bahay, eh bakit hindi mo gawin? Make your own herbal medicine. Para ano purpose natin dito? Save time, save life, save money. Instead na bibili ka, gagawin mo na lang sa iyong bahay. Para hindi magasgasa ang bulsa, hindi mabutas yung bulsa. Gagawa ka ng sariling gamot mo, true natural. Pero kung wala kang time, paano doon wala kang time? Nag-opisina ako, nag-trabaho ako, may negosyo ako. Wala kong time lumanguha na yung mga dahon-dahon na yan. Ay kung wala kang time, yung kayong tawag clinic, meron kang available na isito-take, isito-swalo. Katulad ng oregano, meron tayong oregano oil, nakakapsule na. Yung pong taltalikod, nakakapsule na. Yung gagabute, nakakapsule na. Yung subusog, nakakapsule na. Para doon sa mga walang time. Hindi ko siya nating tamad, kundi walang panahon. Dala sa kabisihan. Kaya kung bakit meron mga ganyan na mga supplement na pwede nang inuminumin in time of emergency. Yan po ha, mga kabayani ko, tandaan nyo. Kaya doon sa mga gusto, sa iyo nga po, maraming paraan. Pero sa mga ayaw, maraming dahilan. Hindi ko kayo pinipilit. Kaya na sa inyong desisyon. Pag sinabi ka lang mag-cleansing, pero anong magawa? Walang pera. Di ba? Ay di, gagawa ng paraan. At sa inyo po, ang pera pwedeng mahanapan, pwedeng mag-contribution, pwedeng mangutang, magsangla, magbinta. Pero yung kalusugan, hindi mo kayo sangla yan. Hindi mo kayo bilhin ang kalusugan mo. Dahil ang nagbubuo ng karusugan, hindi naman ako eh, hindi naman si Dr. Sonyo eh, kundi ikaw. Kaya ano sabi natin, paano mabuya? Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakit ka. Kaya sabi natin, tell me what you eat, I will tell you what you are. Sabihin mo sa akin kung anong kinakain mo, at sasabihin ko sa iyo kung anong meron ka sa katawan mo. Di ba? Kung mahilig ka sa mata ba, siyempre cholesterol high blood yan. Pag mahilig sa mahalat, eh siyempre kidney ang hantungan niya. Pag mahilig sa matangis, eh diabetes siya. Di ba? Noon lang po eh. At alam niyo po ba, mga kabayuni po, walang pili ang karamdaman. E di mayaman, mahirap, bata, matanda, pwedeng magkaroon ng ganyang uri po ng karamdaman. So sabi natin siya, mabagat mo hayaan. Bakit mo pababayaan kung mayroong magagawang paraan? Saka ka magpagamot, balala na, stage 4 na, kumakalap na yung cancer sa katawan, bago mo ipagamot yan, wala na magawang sino mang doktor. Kaya sabi mo sa atin, ma'am, sir, maraming magagaling na doktor, maraming magagaling na gamot, pero yung pasyente, late na nang magpagamot. Katulad ng isang pasyente natin na namatay, hindi ko gusto sana mamatay, pero walang magawa, hindi ko hawak ang buhay. Bakit? Late na lang pumunta. Kaya nyo bang gamutin yung balat niya ay madilaw na? Madilaw na yung mata, manas ng paa, manas ng kamay, pati mukha, at ang tiyan lumulubo na. Kasi nyo, kahit tirisan mo ng kuto, pwede na. Ganun po, kahirap mga mediko. Bakit? Ano sakit? Cirrhosis of the liver. Cancer sa atay. Kaya, paano? Agusado nung kanyang kabataan, magdamagan sa inuman, walang control. Oh, ay ngayon, siningil na siya. At aladyo po ba? Walang exemption yan. Hindi bata, matanda, pwedeng maghirap, pwedeng magbigay ng ano, ng parusa ang kalikasan, ang nature, ang ating dakilan Diyos. Kaya sabi natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hanggat kaya pa, agapan nyo na. Kaya sabi natin siya, ma'am, ano sabi, kasabihin natin? Anhin mo yung damo kung patay na ang kabayo. Wala nang kwenta kahit anong yaman mo. Kahit marami kang negosyo, marami kang rarian, ang ganda ng sakyan, ang ganda ng bahay, naka-aircon, pero ikaw naman ay may bed sores na. May sugat na sa likod, di na makatayo, di makabango, naka-wheelchair na lang. O, eh, mag-enjoy ka ba? Kaya sabi natin siya, mami, enjoy your life. Eh, paano mag-enjoy doon? Kung tinglakad ko lang, pagod na ako. Mamaya-maya, gutom na ako, kinakabag ako. Sorry po ha, ang ating time tapos na pala. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pagpatuloy po natin muli ito bukas ng gantong oras sa Tempelan. Mula alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga. Mula Linggo hanggang Biyernes, servisyo publiko, free consultation. Ang ating kasabihan, ma'am, sir, kumain tayo sa ikalulusog, hindi lamang sa ikabubusog. Maraming kumain na nabusog pero hindi po naging balusog. Kundi bagos ano, naging sakitin. Kaya nga sabi natin, hindi lahat ng pagkain sa pagkainan ay magiging pagkain natin kung mayroon ng history ka na sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Kaya masalamat, DWDY, Life Regional de Luzon, Cute Radio Santiago, ESFM Cagayan, Big Sound Cagayan, and Magic FM. EPM Cagayan, sa pagkabalipan sa ating tinig na kung saan ang bawat sasakyan, bawat pamilihan ay napapakinggan ng ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan. Hanggang sa muli, ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo, magkapaalam. God bless us all. Huwag hayaang mawala
1: na. Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli.
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 6 o'clock. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
3: Today's best mix, 97.7.
4: Where we play your music your way on

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: GTX 500 Health Alert! Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert! GTX 500.
4: Lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa?
3: Huwag nang antayin lumala pa. Pag DTX 500 na ka, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500. Pampalinaw ng mata. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500. Ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na urak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming karamdaman. Uling nagbabalik po ang iyong lingkod, Dr. June Alcizar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa makabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang DTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert!
6: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay na gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagka, anong pagkainom ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
3: DTX 500 Health Alert!
5: Yan ang po, mga kaibigan, ng isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinipin kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong tagline na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po, sumakabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. at para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan, kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan, DTX Herbal Coffee. Ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500, ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: Philippines, Mount GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika. Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

0: Oliver Design, Little Freak, and that song was brought to us by Paudi Arco, Balik Sigla, Balik PDA. And Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday. And GIA Enterprises, quality supplies and services are our commitment. Good morning! Magandang morning po sa ating lahat. Ang ating pong oras, 7:26 na po ng umaga. And today is Tuesday and September 1st. Happy, happy Burma! Kamusta po ang pagpasok ng Burmans po sa ating mga kapatid? Thank you so much for tuning in with me. Sana magkaroon tayo ng isang masaganang Burmans. Yes, so super sagana sana ang ating Burmans. And simula na po ng ating countdown. Yes, simula na din po ng ating countdown. Ganun kabilis ang mga ganap natin sa buhay dito. Alam niyo, sa tuwing makikinig kayo sa akin o kapag nakikinig kayo sa akin, talagang hindi niyo mapapansin po. Mabilis matatapos ang bawat araw-araw. Dahil sa sobrang OA ko, bibilis ng bibilis. Tandaan nyo, nung hindi pa nga Burmans, ba? Diba? Parang mga isang buwan pa bago mag-Burmans, feeling ko Burmans. Masyado kami na-manifest kasi yung pagtapos ng taon. Oo, alam nyo kasi para sa akin, pagkapatakpo na po ng Burmans talaga, mabilis na lang yun eh. Dere-derecho na yan eh. Nakakalimutan na nga natin yung Halloween eh. Ba? Diba? Dahil nga, magpapasko na naman. Napaka-OA talaga. Bago po ang lahat, ito po ang inyong lingkod, your very sweet and very lovable disc jockey. Yes, it's me, it's DJ Barry. Keeping you company till the hour of 10. Yes po, hanggang alas 10 po tayo magkakasama-sama. Ayan, sana nawa ay mag-enjoy po kayo. And kung meron po kayong mga gustong i-request na kanta, syempre ibibigay natin yan. Ano bang gusto ninyong kanta? Anong gusto i-request? Ibibigay ko sa inyo ng buong-buo. Ano daw? Okay po, dahil sabi ko nga kanina, i-start na ng countdown, ano, diba? Apaka-okay ko talaga. Alam nyo ba kung ilang araw na lang? It's 115 days before Christmas. 115 days. Mabilis na lang yun, day. Oo. At syempre sa mga may birth month ng September, happy, happy birth month, everybody! Happy, happy birthday sa inyo, sa'yo, at kung sino ka man. Pero may kakilala akong magbabirthday ng September. Tinatanong ko kung anong regalo niya, kung anong gusto niyang gift eh. Ang hina, ayaw sumagot. Ayaw sumagot pala siya, pero... Grabe, grabe naman yung ano. Huwag naman yung sagad. Oh. Nagtanong ng regalo, kahit ano, sinabi ng nagtatanong, sinagad mo naman. Ito naman eh. Huwag naman ganun. Ayan, so ang gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. Again, 0936-322-6700. Pwede po mag-message sa page ko, DJ Barry po. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Yes, napakadali lamang pong hanapin yan, mga kapatid. Kaya hanapin nyo na po sa inyong mga Facebook account, DJ Barry. Yes, ganun lang po siya kadali. Barry as and is strawberry po. And hello po sa lahat ng mga kumakain ngayong umaga. Okay, mga bagong gising, nagluluto pa dyan, nagwawalis. Ayan, sa mga bagong, sa mga papasok naman ha, kasi nga kahapon, oy, kahapon, walang pasok kahapon kasi nga po holiday. Ano po ang ganap natin kahapon? Long weekend yun ha. Oo, namasyal ba tayo? Tayo ba ay nag-relax? Oh, dapat pigyan nyo rin ng time po yung inyong mga sarili. Huwag puro trabaho. Alam, sabi nga nila, pagka, ang tawag dito, pagka nawala ka sa trabaho, tutuloy pa rin naman yan. Hindi naman titigil yung kumpanya. Make sure to enjoy your life and live your life. Totoo yun. But still, you have to consider your Of course, yung mga gagastusin. Hindi naman talaga pwedeng travel lang tayong travel. Pero, syempre, hanapan na din natin ng paraan. Enjoyin mo rin naman. Tatrabaho ka for yung... For what, diba? Para sa mga ano lang ba? Sa mga bagay-bagay na dapat bilhin, dapat ganito. Pag ganun, oo. Make sure to enjoy your money also. Your salary, of course. Your pagod, diba? Make sure to live your life. Tama ba ako? Minsan lang kasi ako merong sasabihin na seryoso. Ayun, siguro pinakapayo ko po sa lahat. Oo. Totoo lang din talaga dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo rito, di ba? Mamaya kaluluwa ka na sa kapagagala-gala. Oo, wag ganun. Hindi na maganda yun. Wala nang picture yun. Ano yun? Okay, thank you so much. Our time now is 7:31 and this time check was brought to us by Rice Cafe Mix Herbal Coffee for 10 in 1 plus 1. I'll be back again. This is your DJ, DJ Barry.
1: 97.7. Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 24 years old.
4: Ito ang aking mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact
6: ko sa LinkedIn na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
8: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako nun mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung mga time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 2, 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulot ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gum. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3 niya. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya, parang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong tinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit sa mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice favorite is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
9: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
10: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
11: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
10: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Win!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DTX 500, madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna, isa